0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating walang doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladong tunan.

Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Hello, magandang kalusugan. Hello po naman, magandang kalusugan, naputol din.

Tawag po sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan.

po mga kaibigan, tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Ito na, buwan na caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Ano mo ko dito sa Iloilong, mayroong
0: gas po. Sino po muna ito? Hello po. Hello?
1: Ano pangalan mo dito?
0: Apo. Hello? Hello? Hello po, sino po ito? Hello po?
1: Hello, hello?
0: Yes po, sino po ito? Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Tomas po.
0: Tatay Tomas, okay po. Taga saan po kayo, Tatay Tomas? Iloilo.
1: Iloilo.
0: Okay po. Tatay Tomas, tinatanong niyo po sa akin kung saan po tayo makabibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo.
1: Oo.
0: Apo. Dyan po sa Iloilo, tatay. Saan po kayo dyan sa Iloilo?
1: Dito kayo sa Gimaras.
0: Gimaras.
1: Oo.
0: Apo. Tatay, meron po bang ano, meron po bang mga butika dyan sa Gimaras ngayon? Yung mga butika po dyan mayroon sa inyo? Meron, opo. Pwede po ninyong ipagtanong-tanong, mayroon, tatay. Mayroon. Pwede po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Iloilo, yung ating po namang rice coffee. Kung sakali po, tatay, na magkaroon po ng pagkakataon na tawag dito na kayo po ay makapagtanong-tanong diyan sa mga butika diyan. Pwede niyo pong itanong yung ating po namang rice coffee, tatay.
1: Tapo, nagtanong ko diyan sa Umali store.
0: Umali. Okay po. Tatay, malapit po ba kayo sa mga bayan po ng Aldeguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Zaraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito ko sa baling ko dito.
0: Okay po. Sige po. Basta po, tatay, kung doon po sa mismong city po ng Iloilo, sa mismong sentro, malapit po kayo doon?
1: City proper.
0: Sa city proper po, tatay.
1: Malapit lang yan.
0: Okay. Diyan po sa city proper po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po, tatay, sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Surebiz Corporation. Opo, yung po yung mga meron po ng ating rice coffee, tatay. Yung po mga nabanggit po natin mga butika. Puntahan niyo po yon sa city proper po yan ng Iloilo. Puntahan po natin, pwede po kayong pumunta doon.

0: At pwede po ninyong ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika po dyan sa city proper po ng Iloilo dahil available po yung ating rice coffee dyan.
1: Oh, magkano bang isang karton?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee dati nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Naputol si tatay.

Tawag po muli mga kaibigan. Again, dyan po sa Iloilo, ano po yung mga ano natin dyan, yung mga kababayan po natin dyan na nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee gaya po ni Tatay Tomas. Again, dyan po sa sentro proper, sa city proper po mga kaibigan. Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Buscar Mart, dyan po, pwedeng mabili. Halos po lahat ng mga butika dyan meron po ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tanong lang po.
0: Sino po sila?
1: Jose from Samar.
0: Tatay Jose. Okay po, Jose. Okay po.
1: Samar, Giwan, Eastern Samar.
0: Apo, Giwan. Apo, Eastern Samar. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jose?
1: Tanong ko po kung pwede yan sa diabetes yung kape.
0: Diabetes?
1: Opo.
0: Opo, pwedeng-pwede po. Ang ating rice coffee, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Natulungan po ng ating rice coffee na makakatulong po sa ating kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito.
1: Opo. Because Giwan, hindi, parang wala pa dito. Nagtanong-tanong na ako sa mga butika, wala pa daw.
0: Eastern Samar.
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Okay, wait lang po ah. Sa Giwan po, Giwan?
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Ang mga nandito po sa aking listahan, Allen, Kalbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Labisares, Pinabakdao, Santa Margarita. Yan po yung meron ng ating po namang rice coffee.
1: Mas mahirap siguro kung malalagyan dito sa Giwan. Para hindi naman malayo pagpunta doon sa Tacloban.
0: Opo. Ano po yung pinakamalapit po sa inyo, tatay, na lugar?
1: Lugar, munisipyo, Salcido, Eastern Samar.
0: Yung pong doon po sa mga nabanggit ko po, tatay, na mga lugar, saan po kayo malapit doon?
1: Sa Tacloban lang.
0: Tacloban. Pero malayo po yun sa inyo?
1: Malayo. 4 oras ang biyahe.
0: Malayo po talaga. Opo. So, papaabot po natin sa mga deliveries po natin na malagyan po dyan sa inyo sa Giwan.
1: Opo. Salamat.
0: Yes, malagyan po dyan sa Giwan ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Ingat.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na po nito, ha?
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you.

Ang kaibigan si Tatay Jose ng Eastern Samar, Giwan. Eastern Samar po mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello. Hello po. Hello. Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Vicente Embargo, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Embargo Vicente.
0: Vicente. Okay po. Tatay, Vicente, taga saan po kayo?
1: Tabok, Kalinga, sir.
0: Kalinga, Apayao?
1: Oo.
0: Apayao. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Vicente?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa? Okay po. Ano po yung... meron po ba kayong katanungan sa amin?
1: Oo, mayroon, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung prostate at saka kan? May... Prostate ako?
0: Meron po kayong prostate?
1: Oo.
0: Opo.
1: Oo.
0: Tatay, makatutulong po yung ating rice coffee kung kayo po yung makapagsisimula po nito sa pagiinom po nito. Araw-araw lang po dapat yung pagiinom po nito dahil sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
1: Sabihin ko kung mayroon sa tabok.
0: Saan po kayo? Saan po yung Kalinga, Apayao? Ano pong probinsya po yun?
1: Sa Lubuagan, Kalinga.
0: Pangasinan?
1: Munisipyo ng Kalinga.
0: Opo, ano pong probinsya yun?
1: Kalinga. Kalinga, Apayao. Sa Cordillera.
0: Ah, Cordillera. Cordillera. Isabela, Abra, Antique?
1: Hindi po, hindi. Sa Kalinga, Tabok, Kalinga.
0: Ah, Kalinga mismo. Opo, opo.
1: Oo, Kalinga mismo.
0: Okay po. Sige po. Tatay,
1: tanungin ko, sir. Tanungin ko kung mayroon sa Tabok, sa pharmacy sa Tabok.
0: Yes. Itanong po ninyo yung mga butika pong available po dyan sa inyo, itanong nyo po yung ating rice coffee. Okay po. Basta po hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Opo. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ay tawag dito, ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang meron po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Saan sa pharmacy bibirhin?
0: Sa mga butika po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin dyan sa Kalinga, sa lahat po ng mga butika dyan, kung meron po ng ating rice coffee pwede po nating simulan yung pagiinom po nito. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako.
1: Oo, sir.
0: Okay po.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Maraming salamat po
1: kasi,
0: sa inyo.
1: Sir, kasi pumunta ako sa Tabok, kaya wala sa pharmacy.
0: Wala sa pharmacy, sa mga butika po.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Saan sa Mercury meron?
0: Kung meron pong South Star Drug, dyan po sa inyo. South Star Drug, available po
1: South
0: yung...
1: South Star Drug?
0: Apo, apo.
1: Sa Watson, meron?
0: Try po natin itanong, Tatay. Sa mga butika pong mga maliliit, okay din po. Mas maigi po.
1: Wala sa Watson, sir?
0: Hindi po ako sigurado kung meron po sa Watson. Pero ang alam ko po, sa South Star Drug, meron.
1: South Star Drug?
0: Apo. Okay po.
1: Okay na po, sir. Okay.
0: Basta, Tatay, balitaan nyo ako kung meron o wala para mabalitaan po natin yung ating mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan.

Tayo po'y napapakinggan dyan po sa radyo natin Bonpen, radyo natin Kalawag, radyo natin Buwak, Marinduque, 93.3 Radyo Servicio, at hello kay Ramon Reyes. Maraming salamat po.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Christine po, sir, from Tuba.
0: Tuba?
1: Yes po.
0: Zambales?
1: Hindi po, dito po sa Benguet po.
0: Tuba, Benguet. Okay po.
1: Tanong ko lang po kung may branch kaya dito sa Baguio na pwedeng pagbilihan ng rice coffee.
0: Sa Baguio po? Baguio. Opo. Diyan po sa Baguio na, Ma'am Christine. Ilang taon na po kayo, Ma'am?
1: 30.
0: Okay. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ed's Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, diyan po sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Ay, okay po, sir.
0: Okay. Pwede kayo doon na, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E yung spelling ng ating rice. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po R-I-S-E po yung spelling po nito. At dyan po sa karton na Ma'am Christine, makikita niyo po dyan yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi tayo magkamali. Hindi po masayang yung pera.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, Ma'am Christine, kapag kayo po'y umiinom na nito at maganda na po ang naidudulot po sa inyong kalusugan.
1: Okay po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. All the way from Baguio City naman yon, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin. Paalam na muna po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw. Pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, bitaw mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akon mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: saka lumiit ng profit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
3: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lanakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usig ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
18: Yeehaw!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Maayong aga. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. September 5 na po. September 5. Matakan uyang no. Nakalimang adlaw yun kita. Maangan-angan Oktubre yun. Madason Nobyembre, Disyembre, Enero man. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Nga motion maliyon kamo. Boksigon do inyo nga mga monitor agmamati it programang Todo Birada. Ayrong Todo Birada makaron nga adlaw kara ita Sabado. Magapagayag sa sugod it daywang oras agtunga. Hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Sabado. Ag siyempre sa kabilugan it aton nga pag ililimaw banwa. Pagaiban kita siyempre ko aton niya mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para yamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang pagamatina. Ay sa hindi magbuhay, update kita ha sa dayagan ita panyempo. Ay kahapon si Pilandok agrayang si Saudel or formerly Bagyong Obet ay padayon nga ginamonitor sa guwa ita Philippine Area of Responsibility. Nagapaguwa utara ha kukont at nagapasugon. Pero may una pagid nga low pressure sa guwa man nga nakatagana nga magasugon sa Philippine Area of Responsibility. Pero maisot roan ang potensyal nga magiging bagyo. Pero ginabantayan gihapon daya sa sugod it 24 oras kuaton nga pag-asa weather station. Ani mga moyo kita nga matunaw rurayang another LPA sa guwa it aton karanga par. Pero maisot dong tsansa nga magiging bagyo imaw mga katudo. Abo nga nagapinangutana kato asking kung madayon madayon gid bagaro barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon
1: mahuwalang personal
0: sa Nobyembre 2 no ita makaron nga tag-on
1: marinig ko sa kanya mga
0: di bagaging butangon nga ni Mayor Juris Bautista Socro sa November 3
1: mahuwala di kompleto
0: wrong opening salbo dingdungan sa selebrasyon aton nga kalibo day. Ani si Mayor Juris nagapati nga indi madayon. Pero kung nagtaliwan nga adlaw iya sa ABL Sports Complex no sa Kapitol ay kabo-abo nga mga nakabati abo nga mga nakawitness. Ay siyempre so rato man manang adlaw nga to
1: ang superhero
0: na nagtaliwan ay adlaw ita ginatawag nga bawat barangay makikinabang program distribution of benefits sa 327 ka mga barangay ita probinsya Taklan. Nakahambay kuno si gobernur. So ano sa mga kapitan naton nga nakaistorya. Nga mana, mapangutan ako kay Congressman Anang Ama, nga si Congressman Jobin Miraflores. Kung may election o uwa, may anat ang haanunsyo kuno. Kay hindi man mana madayon do election ha. Abo kato nga nakabati. Bisan mangutana kamo sa inyong kapitan kung ikto imaw sa presente. Para tong program distribution kita sa bawat barangay makikinabang program mga katodong. Yambay kuno ko aton niya gobernador base sa ging relay kana nga information ko anang ama nga congressman sa 2nd district na si Congressman Jobin Miraflores nga indi amadayon o barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. Pero kung pangutan o naton do COMELEC, mientras tanto hambag it COMELEC, kung uwa pa itlaye na pinirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay roamon man ang aranga calendar of activities ro schedule of election ay uwa taman at pagbago ang indi patamana kami mag-anunsyo na indi madayon dong eleksyon. Pero sa ibang mga politiko nagahambay na hindi madayon dong eleksyon. Pero kung sa COMELEC, uwa patamana it pagbag-o. Doon patamana roamon nga pagasundon nga calendar of activities it barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. Pero piling abimana sa September 28. It a certificate of candidacy, no? From... September 28 to October 5, araw piling of certificate of candidacy. So, mga camping period, mga prohibited act, agrong election day, ay una, pata siyempre, sa calendar of activities, it aton karang commission on election. Ani ro iba ay matsa ginatamad or do iba nagahugot. Nagkita nga ni kami ni nung uno season kami eh. Dito sa birthday ni Daddy Sotiko. Sabay ko ka na nung uno. Baw, kahugot ang makon kimo ah. Tao nga ni makon kung madayon nung eleksyon. Ay hugod yan ron, madayon nagsa indi. Kung ikaw ay nag-aspirar, ay sinong uno nga ra, madayagan kunot kapitan. Kon man niya kakilala nga dating kapitan ita barangay Tambak kanyo Washington kasi dating kapitan Losel Macario ay mabalik imaw sa politika pero barangay kagawad yang nag-istorya kami ko siyang adlaw eh. Ay ano makon ka pre imong plano wag at plano makon niya magbalik una man mana idol ng plano nga magbalik o galing ay kagawad yata siguro mana hindi anay mana ako magdayagat kapitan si Engineer Andrew Macabales madayagan man ita kapitan sa Tigayon ha mabalik banggaon kuno si Kapitan Hel Morandante. Yun do mga nababatian nato no nga mga information
1: nga walang boses di makapagsalita
0: sa aton nya paglibot-libot sa pagpulso
1: sa bagong radyo
0: sa mga tawo
1: di siya papayag
0: na nag-aaspirar nga magdayagan ang mamuno sa barangay. Gani manami nga balita no kasi governor mismo sa atubang it mga kapitanes naghambay nga matsa indi tama na madayon dong election hambay man ako akong ama. Ano ro mga mainit-init agabugobantayan nga mga balita sa 327 ka mga kabarangayan sa Aklan sa implementation itupad ginabansagan makaroon nga tupad queen si Kapitan Miriam Malunusan. It Directa Barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Ay hamakon mo ha. Bukod niyang itsa takas, pati sa kanay, sa kasubaan, kasapaan, ging ubog. Nanday Kapitan Miriam Malunosan para limpyohon. Pero napaka-imposible nga kaabo nga basura nga nagabara sa suba nga nagakonektar man sa New Washington River. Nag-suba ba yung rahokon umagi kadikara sa may Briones? Makuros ka, no? Sa Welcome Arc at Mabilo, New Washington. Di ba nga may tulay? Ay, lumingling ka rin asos, umpisat ay agi di kao no basura sinimo. Ang kabagun ang mga katudo. Ay, haamat-amatan. Ah, napaka-imposible ang abot ang nagdayaw. Kay Kapitan Miriam Malunosan, ang ginabansagan ang makaroon. Si Kapitan Miriam, nga tupad queen. Berwada! Ro barangay Tinigaw man. Ruanda rito mga kasapaan, ruandang mga creek. Ubos mat panglimpyo ko mga tagatupad. Sayod nyo kung ano ro binipisyo, kung limpyo ro inyong mga kanay, mga sapa. Kung may kalamidad, ang siging ugan, maganami ro plo itubi, no? Ag hiakomodar ro tubi. Ag malikaw ro lugar nga pagabahaon. Pero yun do sa bilog sa anak karanga binipisyo. Ang hindi ba magstagnan? Hindi ba magbaho? Magadayagan dong tubi mga katudo. Do yun do bintaha karon ha kung do mga kanay, mga sapa, aging panglimpyuhan. May tupad abi nga ra nga pila 10 days. May tupad man nga long term ag short term, no? Pero long term sambugan. Makon mo taron kon palimpyuhan nyo taro mga estero, mga sapa, mga kanay nga ra, no? Mga creek. Palimpyuhan nyo sa taga tupad. Ayro mga taga tupad makaron deal man eh. Makon mo long term. So 1 month mga katudo. So pinirmahang kontrata mat sa 17,500 yata. As 17,500. Ay hindi ka pa karon. Kara sa short term ay mat sa 5,500. Sa long term 17,500. Kahugod ro mga kasimaryo naton. Nga nabilong. Nga recipient or beneficiary. Itry ang tupad program ko aton nga gobyerno. Ay bukod niyang ithawan sa kilid karsada, panilhig sa kilid karsada, limpyo sa tupad, tupad balay, mga katodor ginaubra, ay aron ginapakita makaroon it mga punong barangay. Hindi lang tupad bagay, hindi lang tupad karsada, pati mga estero, kanay, sapa, ginapang limpyuhan. Ama kon do insakto mga katudo. Bukod niyang itupad balay, tupad karsada. Try ta nga maabot ha si Kapitan Miriam Malunosan. Kung ano man sinana no ay ginabansagan imaw ag ginadayaw imaw makaron it mga pumuguyo. Nga ginatawag nga tupad queen. Good morning anay kay Toto Roger Losiro Nagales. Na permigid nga nagamonitor katon. Kay Andro Junior Swalog ina sa public market. Kay Ami Natabo no. Ina sa Bakyang Madalag. Kay GM Flores Taiko from Batangas. Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Steve Pador ha. Kay Aljon Francisco ina sa Pampango Libacao. Kay Michael Villanueva Solina. Kay Arcel Arellano. Kay Leopoldo de la Cruz. Kay Midelin Villami ha sa pamilya Villami, pamilya Bantige. Pamilya Kimpo, pamilya Junicio. Ginatamyaw ginaton ita maayad-ayad ginyagahon ina sa Arcangel Sorbalite Aklan. Kay Jima Kiswami ha. Ang kamanaman kay Salome Solina Sorilla Villanueva, ang kay Nilia Di Jose Ri Pedro nga nagamonitor man kay Roy Buntugon ha at kay Lina Mercado dinha sa Sydney, Australia at kay Karin Mayor at kay Karin Amara ha kay Julian Robis ha nga nagamonitor man o kung grabe ro natabo nga aksidente nga rakabie no sa may barangay New Buswang. I-check natin doon sa report ni Katodong John Cabicilla, ha? Ang sa report man ni Katodong Rinald Dabanjola, investigasyon ni Taton nga Kalibo PNP, especially sa Traffic Division.
2: Todo berrada, berrada.
1: Handa niyang ibigay.
0: Kita man kami ni Nang Pini Kaina.
1: Kahit ang isa.
0: Agahon pa man imaw nga nagalinang bada man itapinanilhig sa karsada.
1: Inong kapalit.
0: Morning ha kay Nang Pini Magno. Ag kay nung nono nga nagakapikapi yun makaron sa aton karang samtang nagapamati ha, sa aton karang programa. Kay Jocely, kay Kwan, kay Hasil Nata, Villanueva, ag kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Ina sa Julianas Market, Duray Nat, mga tinuganon.
2: Berwada,
1: berwada.
0: Bungat ang makaroon ita rambutan lansunis ag manggustin.
1: Di ka makapagsalita.
0: Nakasamit at manggustin kabiing halin sa libakaw nga. Sidlis. Pero mapati ka mo nga may kakaw nga sidlis. May kusuay.
1: Hayaan
0: ka makon makakita at kakaw nga sidlis. Pero kakaw nga na ginatanom para produktuhan ay puso malang mando kinahangan. Ay ginabunagron ay ginagaling, ginaobrang naobrang tableya, naobrang tsokolate, ay manami ron timplahon mga katodo. Ay kon sidlis makon di hindi mapuslan do inyong kakaw nga ron. Ati pamakon ako kon mga rambutan pwede pang maging sidlis. Lansones. Pwede pang maging sidlis. Mga ubas nga ra. Pwede pang maging sidlis pero makon do kakaw hay. Kanon ko lang makon kon akong tinamnan kon. Mga uwat ay matbusol. Busol malang ro imong kinahangan sa kakaw tapos sidlis pa. Pero kabi eh, nakasamit na matod akot sidlis nga kuan. Manggustin. Agkatamis-tamis ta. Pram libakaw. Agasagamat gidyali ha sa pamilya Beltran. Ina sa Superior Mansion ha kabi eh. Nami ro ihapon. Abo rohanda ni Daddy Engineer Sotico Beltran. So belated happy birthday Daddy. Salamat gid sa imbitasyon. Aga salamat man kay Mami Pure. Purita Beltran ha ag sa pamilya Beltran. Abong Beltran ka BA.
1: Basta kasi yan ang ganyang
0: pati man do dating hepe itanapulkom igtuman ha si Sarge Munja kita man kami agro dati man nga hepe ag retired police no from Libakaw kita man kami to ka BA si Di Jose mga katuto. Pero dali yan ha, si Katodong Veronica C. Torres naka-standby yun direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Nagapag-uwa yun gid agapaagtugot Japan si Pilandok ra si Saudel nga na tao kung sino yung rurayang dating si Bagyong Obet agrurayang LPA kasagawa pa kahapon ang ginabantayan kabasi magasugod yun sa Philippine Area of Responsibility pero may isot no chance nga magiging bagyo mga katodo. O hindi ko naton pagpabuhay yun pa, i-check naton imbukada nga balita.
2: Rancho Todo Live Report, Report.
0: O arayon to dayagan ita panyempo ha. Ano mga panyempo naton today? Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, September 5, 2026. Narito ang ating latest satellite animation kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category and as of 3 a.m. ito ay huling namataan sa layong 1,685 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilo sa direksyong Hilaga, sa bilis na 35 kilometers per hour. Mm. Ito ang bagyo ito, kung mapapansin natin sa kanyang direksyon at kanyang posisyon, ay mas bumababa ng tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Man.
3: At kung maalala mo, nahuyay mo magsugod. Si Pilandok na minonitor natin noong mga nakaraang araw, for now, wala na siya sa ating monitoring domain. Mm. Pero within the day, posible itong muling pumasok sa ating area of monitoring. At posible pagdating nga ng Sunday ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So posible pa nga yung magbago, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o Habagat ang nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. Mapapansin nga natin yung concentration ng mga kapal na ulap mostly sa western section ng Central at Southern Luzon, kaya may nilalabas pa rin tayong weather advisory kung saan may mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours. Sa mga susunod na slide, papakita nga natin itong ating weather advisory. Ito naman ang tinatawag nating heavy rainfall warning nilalabas na ating mga kasamahan sa Regional Services Division kung saan naka-orange warning nga sa ilang bahagi ng Bataan at yellow warning mostly sa northern part ng Bataan, sa may Zambales, sa may Metro Manila, ilang parte ng Cavite, ilang parte ng Batangas at ilang portions din ng Rizal. So, itong heavy rainfall warning, may kita natin ito sa Facebook page ng NCR, PRSD or National Capital Region, PAGASA Regional Services Division. Ito naman yung ating weather advisory kung saan inaasahan nga natin yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. So may 100 to 200 millimeters tayo na pag-ulan. So may Occidental Mindoro kapag 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, asahan nga yung mga floodings, lalo na sa mga urbanized, low-lying at malalapit sa river at landslide sa mga moderate to highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding po posible sa mga urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga yung monsoon rains sa may Occidental Mindoro. Kapag sinasabi nga natin monsoon rains, posible yung halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan at posible ito mag-range sa moderate to heavy. Occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. Para naman sa lagay ng panahon sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Calabar Zone, nalalabing bahagi ng Mimaropa at sa Bicol Region, asahan yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Pinag-iingat nga yung mga nakakaranas ng mga pag-ulan, lalo na noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo pa, dahil nga sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan nga natin yung pagbuti ng panahon, yung partly cloudy to cloudy skies, at mga tsansa na mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayon sa Metro Manila, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, occasional rains pa rin ang inaasahan sa lugar ng Antique at maulap na papawirin, makalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, pati rin sa Northern Samar. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies, may chance ng mga thunderstorms. So, itong areas na ito na hindi pinapaulan ng southwest monsoon o habagat, posible makaranas naman ng mainit at malinsangang panahon, morning until noon, and then pagdating ng hapon, mataas ang chance ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius at 24 to 34 degrees Celsius naman sa lugar ng Cagayan de Oro. Para naman sa weather advisory for tomorrow, posible ang 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan naman sa lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zamboanga.

0: www.st.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya, salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Todo Berrada! Berrada!
2: Walon sa area of monitoring, ha? Rurayang si Pilandok ag si Saudel or si Obet, no? Walon, lumampas yung tasanda, no? Nagpa-Japan yung tasiguro. Pero rurayang LPA, sa guwa pagihapon, imaw itpar. Pero may isot yung nung tsansa nga makasugod pa imaw. May posibilidad nga matunaw or lumihis ruan na karanga dagagan. Pero ruatong ginakahawagan ay rurayang ugan, rainfall advisory. Kasi kita iya sa Bisayas ay una man nakasugod sa rainfall warning. Ay siguro kung mga kabukasarangan niya man ay nga pribiliyo itakwan ho. Mga mangunguman nato no nga nagakalisod mako nagakuliit especially rurayang nakatanom mo ta nga may mga tiksang dangaw undo tubo itanda nga pagay no abisan papalin kabay pa nga mabuhi ag mapuslan ninyo nga magilinugan-ugan nga ra pero may mga uwa matangani na ila man nga igmahod naton sa ugan
1: todo berrada berrada
2: alinunta mga katudo ay may mga igmanghon kita may mga mangunguma kita nagapangamuyo man nga may ugan manakunta.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning, Anay, ha? Kay batchmate Jacinto Turati, kay Rosie M. Isog, kay Eric Nazario, ag kay Brixbin Narciso, no? Ag kanyura? Kay Idol Gina. Greet ko it happy, happy birthday ko, no? Kay Idol Gina, no? Kay Homer De La Rosa, ag kay Johnny De La Cruz.
1: Berrada,
2: berrada. Pagpangalaga.
1: Todo berrada, berrada.
2: Good morning man kay Kagawad Inday Norli Rintillo ina sa Barangay Mabilo Kalibo ha ay ginapatamyaw na gitpermero ana nga mga constituent. Ina sa may sitio baybay ay kaina pa no 4:30 pa yang naga inarak-arak kondo tunog it motor.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Managat yun, temprano pa nga nagbugsok ay manami chimpo.
1: Todo berrada,
2: sa mga taga Pudlon, ag sa mga taga Tabok, Takas, Altamar, Pangpang Village, ag Sintro Proper, ha? Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung Muli. Maayad-ayad gid niya agahon, no? Ina kay nang Julian, kay nung Merlin, maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Perer, ha? Ina sa Mabilo, New Washington, ag sa Tropang Pilok.
1: Todo berrada.
2: At kama naman sa Tropang HTG. Ayan, HTG. Hard to get. Diba, Engineer Rex? Hard to get. Sir Dan, yap. Mga hard to get. Nung Kim, ha? Hard to get. Si Idol, hard to get man. Amunda nga grupo sa GT Port nga naga-walking-walking. Hard to get. Pero pag binalis ka, kada gabi ihilong. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Antes Roaton niya nagapanguna nga mga headline, i-check ane nato si Katodong Jun. Matsamahawan-hawan. Pero mga yatok, makaroon niya adlaw ita Sabado. Pero unahon tanay, report ni Katodong Jun direkta sa may provincial hospital bago ta basyadahan doaton niya temporary public market makaroon niya adlaw ita Sabado. Mahawan taro mga gato.
1: Radyo Todo Live Report.
2: O balita direkta sa may provincial hospital Katodong Jun pasok.
3: Sangka 34 anyos na tinuga katrong adlaw no imaw tara aksidenteng sumunggab no sa sangka pick up aga ging kabuligan nga ging dala iya sa ato nga may provincial hospital dahil nga nga biktima nga si Robert Clavel 34 anyos sa pangidaron tara no ito abi sa lagbo katrong Judel dito gani kena
2: dito sa New Buswang
3: Jotio tagtaka nang New Buswang ra
2: oo kat sinunggaban ro itom nga pick up
3: Oh, sumunggab mo sa likod, i-pick up katulungan dito dahil nga si Ruben.

0: Clavel, na kung sakay sa mga anang nga motorsiklo, pagkabot ni karon sa may barangay New Buswang, aksidente tanang nga sumunggab, imo sa likod i-pick up, ra katulong na dito, lagi mo ra, tumumba sa motor nga na ginasakyan niya kung siin. Ging kabuliganan ra katulong na dito, lagi dala iya sa aton nga may provincial hospital, dahil si Robert Clavel nga ra, ay nakaagom katulong na dito, medyo sa bilog ng tudlo ka ra, wala ito masurda, kung siin nga lugar taana nga wala o tuon ng tudlo ka ra,
1: masakpan
0: kita. Utod ta siguro katulong na dito, dito no, ay agabo tara na karang malas tro sana ka sari-sari nga parte kanawas nga kusin dahil nga biktima iya makaron sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital tanaw tar kun ano ro investigation kara itaton nga kalibo pente amat right ang biktima nga hay sumunggab
1: sa ginasundan na kuno aber pick up matsa ginasundan na yata
0: duyon nga katong dito no wagi kita it one idea no kun ano ro gid na tabo kana kara amat sumunggab mo sa likod i-pick up na katulong dito nila nga isa itong lagbok ay na itong nga rin kung ano makon masin address makon ito yung mga biktima ng ipang daya dapat matuko makon butangan maninyot address agod makon yung ropag plastar na itong balita ay kumpeto man ay watabit address mo to daga na aksidente mo sa New Buswang ay kung taga si Inday nga biktima kay wabi ka vehicle
1: pero sige yang ay may investigasyon man siguro rato niya kalibo PNP ay ito lang kita mabuot kompleto nga detalye.
0: Okay, tama katrong adil do. Agray nga pangayuwa nga aksidente alas 11:31 nagabot iya sa atong provincial hospital dayon nga sa bilog pagidra dahil sa ayam tara no. Si Daryl Carl Rilioso, wa mat address sa katrong adil, 23 anyos sa pangidaron nga kunsin. Sakay man imaw sa ana nga motorsiklo pagabot ni karon sa Maya Puok Court. Aksidente tara nga sumunggab imaw sang kaayam ra katrong adil, basta ayam ay balis ka dili mo sa motor nga na ginasakyan ron. Wa kag itigabit ni imo sa ayam nga ra. Tumba kag itimo sa motorsiklo katrong adil nga kun si Inday nga si Daryl Carl haging kabuliganan man ra nga gindala iya sa Pai Provincial Hospital dahil imo ra nakaagog it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kana kanang yawas nga kusin. Dahil nga biktima ay ginabuong maniya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni dahil wakabikular aksin, nagkanabo sa nagtaliwan ato nga mga ilinuras, nga mga biktima nga higing pangdaya sa ato nga may Provincial Hospital. Agro mga nakakunpay makaroon, no? Araro mga nakakunpay makaroon niya sa ato nga may Provincial Hospital sa Surgical Ward, may 57 ka mga nakakunpay sa ato nga PIDIA Wards, may 66 ka mga nakakonfine sa aton nga OB wards, may 124 ka nanay ag may 15 ka mga araw nakakonfine sa aton nga penal ward, may 67 ka mga nakakonfine sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari ka mga batian ro nakakonfine, may 129 ka mga nakakonfine. So matutal no sa kabilugan no kay ban ro ICU ward ro agaro isolation ward, may 482 ka legal aid sa may hinsi ka maunga sa kabilugan nga nakakumpain makaroon iya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katarunga dyan nilo, nagdiretso kita niya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibu public market. Tama ka nga dito observation mo katarunga dyan nilo, mamala-mala rulatok na ito niya.
1: Mahawan!
0: Si Ma'am Nining Tulintino,
1: malimpyo!
0: Ka na nga bangus, no? Ay suno sa aton nga nagpungutana kita ay marakom what is da wapang what is da ka nagabotay basi man na sir ay wapang nagpanagat yun bumasog takong ruhangin ka hapon kita hapon no so pagkutana nagdumdum takong wag bumasog basi man na watas na nagpanisa pero may mga isda ka nagabotan na katulong nga dyan ay rayang mga isda nga rahay iya ta sa aton nga maharos yung mga dakop na no pero ratong mga biyahidor nato o mga negosyante nato nga naghalin sa iba't ibang mga probinsya nga nagpamakal dito mga isda ay hasta makaruwa patatagabot ya ratong mga amigo ron pang mga negosyante ratong ng mga retailer na nagatsinismisan sa nanasagwa no sa may magsakan area ina sa nagatumpok no gawat-wat may siguro sanda kung ano oras magabot riya ro isda sa mga isda riya nga ginadaya sa atong sulod ito itong merkado publiko pero hararong mga isda laban ka nga ginabasa na ito nga agong pilaro presyo halos raya tanan na sa mga isda nga ra katulungan nyo nila iyalata sa atong dakop ra iyalata sa atong probinsya takan na ra may matan iya may lintok wala yung matan nga ra tagmatang baka nga ra ay 150 kilo. May mamsa riya, ibig sabihin yaman sa atong dakop ra, 400 kilo. May gurayan riya, yaman tara sa atong ra, 240 kay Bradley, iya sa atong amigo, 300 kilo, pero unod tara, unod. May sulig riya, sulig, sigurado, iya mata atong dakop ra, babas pa tara, alin 860 hasta 220 kilo. May atong riya nga bisugo, ay sa iyagin sa atong mandar, 200 kilo. May tulisan kita riya, 140 kilo. May gusaw kita riya 200 kilo, may marot kita ra, may intok lang marot ra, galing lapad ka nga marot ra, 140 kilo, may pakansi brad rin no, 160 kilo, may tanga kita riya, 200 ro kilo sa akong classmate na may tangay mo, 200 ro kilo. May danggit kitraya, 250 ro kilo. May tilapia, 160 ro kilo. May batog kita na kitraya, 280 ro kilo. Pantat, hartrobuhi patag, kinuhupog na pantat, 200 ro kilo. Agro maya-maya, 200 mando kilo. Do yun, do mga isda, makaroon nga. Pwede ninyo hibakal, pero kung ako na ninyo, basi nga nangat pa. Ay kung wakit may mag-abot ka ng mga negosyante, ay sigurado ro ato nga mga aton nga mga negosyante ang gabaldi-baldi, matukos gitsandara katulungan dyan, ito yung nga nag-abutan rin nga sa aton, matanggakot ng mga isda katulungan dyan. Pero pag-abot mata sa bangus, abunda, matagyapog ito at bangus, no? Magaling to kay Kapitan Nirio Fernandez, laki for fish dealer, kay Ma'am Nining Tolentino, Rodilin Bunlis Bangus, ag kay Bro Jopil, si Bro Jopil, sige maranang Bunlis ka ng bangus, no? Gay leaping na sandariya, leaping ni Nani Marit, ag daya, bro, daya Riri mo, no? Parang Riri mo, no? Gay leaping na ng mga atok rin, no? Nasa printing aron na kay Bro Jopil nga bangus ibat ibang nga sizes ik mga bangus no ag nagabunlis ng sandara no ngani ay sa mulintok ng bangus karon bijo abo-abo pa karon mulintok ng bangus ka tanong adyo dilo 140 at 160 kilo pero pwede tara to sa bawan ay 200 at 240 kilo pero pwede pa ta kamo kayo kung kilala ninyo ro gabaligya ya bisa bukod kilala kung ngila pa ta kamo gayo ay gapayo matarato ng mga negosyante ya ko andang mga baligya katulong adyo dilo. Pag-abot sa karne, okay mo taro karne nato, no? Raton niya, dress chicken, nagraton nga backyard, raton karne manok, ay 200 at 210 matag-ihapon ro kilo, pero raton niya native nga manok, 380 matag-ihapon ro kilo, pero kaabot ro parts at karne manok, ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamok, ano? Gusto nga haon mo karo sa adlaw nga? Sabado, Teklon, Atay, Adidas, Runa, Iog, Arang U, pili at akamok, ano? Gusto nga haon, no? Mga isaw na naruna, ay gina, barbecue man yan iron. Agrokarne aton ita baboy no okay pa man may nakita pa man kita mga baboy riya pero bukon it parehas kung nagtaliwan itong mga binulan nga abundang kita kita magaling ito sa printias na di ka na sa likod na babo na nakadisplit baboy may mga baboy makaroon pero bukon kita ba na nga abundang hindi mo no rana nga kasing purchak aglimpo 300 hasta 320 matagihapon ng kilo pero kababo ito parts is karne baboy yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at akamo no iba't ibang presyo ron ranang paras karon. Ranang gawas, ranang karun nga maskara, no? Ranang sike, no? Pili na pang dinuguan, iba't ibang presyo ron. Pili at akamu kanong gusto nga onom. Tama naman do karnit ato't bakag ano ang ranang unod kara 420 kilo, pero pabot ro parts is karnit bakag ano ang mababakal niyo sa iba't ibang presyo, oh, mga pangataho na ito, no? Sikit ano ang agbakar ya, ya bo? Anang panit, nakagaon nga nira, no? Pero atong nga mga pangataho, nagatong gagaon, agratong pang dinuguan, nakaradio taro, no? Ito sa mga pamilya Romero sa printing, ranang lato karon. Ay na o naka-display yun doon ang kababo nga karni no, mga bakag anuang runa doon. Karoon nagasalablay lang sa anang latok. Punong-puno makaroon ng latok runa at karni no. Pamilya Romero at runa dyan no. Pag-abot sa karni na sa ato ng mga gulay, ay abunda matakit at gulay no. Sa mga binugkos-bugkos ng mga gulay, naroon na lagi sa may bagsakan area. Ina di karoon doon mga binugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay. Pag-abot ikara sa kilid dito ato ng pisik yun, hindi karoon mga ginatagtad at mga ginasinsin ng mga gulay. Sa junior kung ano klase mga gulay ron, ang sa pinakalikod, ina kay mamalapan, mga binilog-bilog ng mga gulay. Di ka sa akong katindugan, dan iya di ka ako sa pinakalikod ng porsyon katulong adunil, ina ron kay Ma'am PB Aga Sir Jopel Magallanes Sari-Sari Store ka na may kompleto si Kados, wala ka nang hahatanan niya gusto mong uso yun, panakot, gulay nga palin sa bagyo, ina ka nang kompleto kay Ma'am PB Aga Sir Jopel Magallanes Sari-Sari Store. Ina. Kompleto si Kados ni Karun, wala ka nang hahanapin pa. Ang di ka sa katunganan, kay paring mong sabaliro, ang di ka sa akon nga pisto, harar, ginamba na ito nyo, sa akon rin yung mga amigo at amiga, di ka nga nagakuskos, ang nagapuga, it payo ka na katunil, bumakal nga ni kita, ito yung buo, ay at may pinapayo ka, nabi kita hindi na. Di ka no, Aron, sige, andang ripak, o andang mga nakasari-sari nga mga kumpilar, imong bakon nga, nakapuga, o nga payo, ang may paman, mga pangaywa nga, puga, katunong nga din, no? Para may anang pang-pangbuko sa ala, yes, dalo mo, nakikita niyo, nag-green niya green, no? O, pwede ka mo ka-order, no? Sanda matamis mo gakuskos, no? Inyo lang bakon per kilo, no? Katulungan nyo, randa ka rin nga baligya. Nani, walang problema, kompleto. Pag di ka rin sa aton niya, pinaka-grocery section, kay Suwalog Sari-Sari Stores, kato Andrew Suwalog Junior, no? Yung gamanis, no? Ang sanang tabo ka rin, di ka rin do, Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa, walang problema, barato, pangmasa, rupresyo. Ag kompleto sa Ricardo, walang problema sa lasa kan na miton Roy Buntogon Restaurant. Ag kaya Ma'am Ria Runa Mendoza pang grocery section. Ag mo man kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katurong Jolie Ganek. Ano ka rin, libot-libot ka kamuti ka rin. Tababo rin nagabalik yapat mga bugas na kasisari. Mga itlog ka rin nga pang grocery ninyo. Makita ninyo rin ka rin sa ato nga main building sa grocery section natin. Ang pagpagawa natin patot sila tsotseron, ina di karo mga kasari-sari ng mga kakanin, baka na nipong taga-agi natin na nakagutom. Iba't ibang mga kakanin makikita nimo, may mga frozen product kung saan daro na nga baliga. Ito sa pinakadulo, ita kalatsotsirod, abo, manruna ng mga gulay nga ginabaliga, nakadisplay, ag, iba't ibang mga gaon na itong kamuti saging balingka o gabi na makikita nimo ang dikaras katungan at sa nuloy surod. Ina, di karo do, prutasan ni Papadad sa abo, man sa daro kong grupo, nagabaliga sa kasari-sari ng mga sizes, mga itlog, ag, may mga baho man di karo, kainong bani di karo, may mga baho nga nagabaliga sa di karo. Di karon sa may katunganan it San Lorenzo Road sa Trungadil. Ngani, magtulutin prano ka mo, agot, baka abot ka mo't mga marami rin ang nag-aabutan ng mga isda sa sunitaton nga Mercado Publico. Ang gaya nga balita ay ginatugikin yung ita more power coffee, no? Baka namiton sa aton nga gawas. Ang mga maro, Santon Plus, ngani, ay kinala mag-ano kita, mag-inom kita at more power coffee ang Santon Plus na Trungadil. Direct ka lang minti nga nag-report, iya sa aton area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Paelis Tumbukot Memorial Hospital, paadtorya sa aton nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public na market. Yapon para sa
2: ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abukid niya sa yamat ha kay katudong John Cabecilla, direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital. Pagto sa aton nga temporary public market ba, hay paalin, tigo-tigo, ruisda, hay, karni lang, anay kita kararon.
2: Todo, berada, berada.
1: Agro-investigasyon, ha, ita aton nga kalibo PNP, i-check natin hindi na ron sa report ni Katudong Rinald Banjola, mga katudong.
2: Todo, berada, berada. Tungkol ni anay, ha,
1: kay Sarhinto Romel Morato, nagapamati samta nagakapikapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good morning Anay Gali ha, kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Ina kay Tinigaw Punong Barangay Nini Lourdes Reyes at kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Ayan. Ina man sa taga Laundis, gapinamati man gali si dating Kapitan Kagawad Darius Dimohina. Ag si Giyaki Dimohina, noro anang unga nga nagakandidato man kuno ita pagka-SK chairman.
2: Todo berada, berada.
1: Mila Taiko nagapamati man.
2: May punto ang si bawat
1: Karen komentaryo. Mayor, salamat gyud sa pag-forward Karen ita picture kurayang aksidente nga natabo ina sa may Anyo Buswang Kabie.
2: Todo berada, berada.
1: Kay Kisel Candido, no? Nga nag-forward man ita picture sa natabo nga aksidente ina sa may barangay New Buswang Kabie. Salamat gid ha.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: Imponto alas 6 roaton karaga oras ag sa aton nya pagbalik ha. Roaton nya mga headline ita aton nya mga issues mga balita lokal aton don nya pagabalikan ag roray nga portion balitaan ginhatod katon it Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash
8: shali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: Magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda, at kay Nung Buying Igos, no, ina sa Tigayon, nag-enjoy sa pagpamati sa aton nga programa. Kay Ristelin Rotolo, at kay Binje Rotolo, ina sa Minaleso, nga nag-enjoy man sa pagpamati sa aton nga programa. Kay Imi Salvador, ha? Ag kay Liomar Nabas, ag kay Efren Flores, nga nag-monitor man makaroon sa aton ka nagpagpakalag.
10: Todo Berrada!
11: Bago gali kita hilipat ha, makaroon yun gali nga adlaw, hindo na ita gabi eh. Ro gabi ng kabataan, ha? Mga katudo, ina sa banwa ita numan siya nga ginahagad kinyo ni Mayor Ugi Iniro o Kondrohilio Ogi Iniro, haruray ang kasadyahan. Mga sikat nga mga DJ, no, ang mga local DJ manato niya sa probinsya Taklan, anaron, nga ging sampit, ging dapit, ging kangay, para nga tawan it kasadyahan doaton niya naman siya hanon gabiyon gidro mga kabataan.
10: Todo Berrada! Berrada!
11: Parang kita sa aton niya mga nagapanguna ng mga headline.
10: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
11: Si Tigayon Punong Barangay Hel Morandante ay nagtagana yun ita pagpatawag it meeting sa mga partido, no? Pero ginareklamo nga Gentech storage facility. Pero tagreklamo, no? Nga si Mr. Pablo Jun Beltran. I think posible nga may gingkangay man imaura sa LGU, no? Like abi sa engineering, sa planning, sa zoning, no? Ag siyempre kita iya sa Radyo Todo, hay mag-a-attender kita ag magapamati ay kita ro una nga nag-presentar kuraya nga rang reklamo ni Mr. Pablo John Beltran. Matabo ha, matabo. Ro hinun anon sa September 10 Webes nga adlaw, no? Webes nga adlaw next week. Alas 2 ithapon ag siyempre inaron sa Barangay Hall. Ita Barangay Tigayo, no? Kalibo mga katodo. So mayad ha, ginadayaw naton sa lodo kita kay Kapitan Hel Morandante sa madasig nga aksyon sa pagpatawag ita both parties and other concern agency, no? Nga maistoryahan ag mahusayan masolusyonan dong dinag-unyot ang problema.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
11: So kabay pa nga matawad ita solusyon sa maabot kara nga September 10, 2 PM ina sa Tigayon Hall pag-aistoryahan. So kabay pa nga ro Gentech mag-a-attender, ro other agencies concerned mag-a-attender, ag siyempre ro tag-reklamogin nga si Mr. Pablo John Beltran. Kinahangan gidro ana karang presensya bangod imauro tagreklamo.
10: May punto ang bawat komentaryo.
11: Si Aklan Governor Joen Miraflores nalipay bangod nga ni kograsya uman nga nabaton it aton nga gobyerno probinsyal. Hamakon mo ha 40 bilog 40 ka mga tablet ruging tao at Department of Information Communication Technology o kung DITC sa Provincial Government Itaklan para nga pagid mapadasig ag mapabaskog ag mapadali rong ginatawag nga interconnection healthcare system sa Provincial Itaklan. Nalipay ginit duro ro ato niya gobernador.
10: May punto ang bawat komentaryo.
11: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton nga mga balita, si SB member Ronald Marte o white ideya kung ano yun do status ko kontrobersyal nga welcome arc una sa may barangay Kaano tagroyong may Kalibo, di ba? Kat binatikos ninyo mga pumuguyo, no? Aro no, una para nagatindog. Kung ano yun do anang status kung baga tapos yung daya or may uubrahon pero kontraktor mga katodo.
10: May punto ang bawat ito komentaryo. Ito,
11: butangan dot dekorasyon, like ati-atihan, pinya, bugna ita kalibo, ibutang konorona ng mga palamuti, ay siin, ay huwag pagin niya naman, kita takikita.
10: Todo, berwada,
11: ay nagkakusuyan, kasanda ko na tong ating ito nga nagabayaw ita imahe ni Senyor Santo Niño nga naduga.
10: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Wrong investigation gali ha sa brownout. Iya sa probinsya Itaklan. Ginaimbestigahan yon, pagapungkuan da ita concerned committee like kung Committee on Energy Laws, Rules and Ordinances sa September 8 sa Martes, mga katudo, no? Alauna ithapon ay suno nga ni kay First District Board Member Apple Cleope, aba ni SP Apollo, we need an explanation, we need accountability, most importantly we need a reasonable and lasting solution. No more excuse.
10: Matalinong talakayan. Ah? Masarap pakinggan.
11: No more excuse. Amang ni Board Member Cleope.
10: May punto ang bawat komentaryo.
11: Try natin imaw nga maabot. Hindo na, no? Sa kabilugan ni Taton Karagapang Pangalagad, agrohinyo nga ra ni Governor Joen Miraflores sa sangguni ang palalawigan nga tauan imaw it otoridad nga magsugod sa sangka pigirmahan pinaagi sa Memorandum of Agreement Kaibahan rong Department of Agriculture, Western Visayas para sa implementation ko fiscal year 2026 GAA Farm to Market Road Project, ha? Ay hararo mga barangay nga mga resipyente, ho? Beneficiary, mga katudo, kurayang implementation it proyekto, ha? Mga katudo, haraw? Para masayran ninyo, mga katudo, haraw? Base sa 2026 General Appropriation Act, may ging alokar nga 30 million nga concreting of Mobo Calibo Farm to Market Road. May 30 million man nga concreting of Gogon Liso Farm to Market Road ang 13,200,000 Bacau Norte, no? Kalibo concreting of Farm to Market Road, mga katudo, no? Kung si Indrayang kantidad ay hindi ma-download kung hindi makapirma ro gobernador sa Memorandum of Agreement.
10: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ay, swerte't ana, no? Subangon ka na. Insigadas man nga ging pahanugutan itsanggo ni ang palalawigan si Governor Miraflores nga magsugod sa Memorandum of Agreement between Department of Agriculture, Western Visayas para sa implementation ito sa Bit Karaga proyekto.
10: May punto ang bawat komentaryo.
11: Good morning, anay, kay Nini Irene Relente. Ag Manong Robin Relente, no? Nga nagapamati, man makaroon samta nagakapi-kapi. May tanganit sa dara, nagakapi. Si Rhea Ingilio man, si Paring Noel, nagakapi-kapi, kabay pa nga makaabot iya katon sa estasyon.
10: Berrada.
11: Okay, check ka rin natin si Katodong Rinald Banjola Investigasyon at Kalibo PNP especially ko traffic division sa natabo nga nga aksidente between motor ag pick up. I-check natin.
10: Radyo Todo Live Report.
11: O, naka-standby yun sa Special Communication Katodong Rinald Patrol. Please come in.
12: Katodong Judel sa Atagraga Police Report na no, magaling sa Atagraga First District na no, ita Atagraga Provincia kra ita aga nagatuga no ita 15,000 pesos na no, gantan nyo sa rung natabok kraga sunog kahapon sa barangga sa banwa kra ita New Washington na Katodong Judel no kung si Indaya ay basilata sa initial no nga ginlatag ita Atagraga Bureau of Fire Protection na New Washington sa basement sa manual procedure no gagalasunod ita Atagraga Tagsa-Tagsa kamaga Bureau of Fire Katodong Gajodel matapos kani no gabagunta dun day kalaga sunog kahapon sa may sitio Malugo barangay poblasyon na New Washington Aklan na katodong Gajodel no base sa information ang ginrelay katodong ni FO2 Jonathan Daniel ay ita aton nga New Washington na BFE katodong Gajodel nga sandig no sa pagpahayag itaray kalaga tag-ana no ita bagay no nga si Ariel Santiago ay may anak kalaga Iwan no nga ginagaha sa kusina no kung anak karon nga bagay ka Katodong Judel matapos nga nagtanaw imora Katodong Judel no para gamagbuhok ra ita gulay no para sa anak ni ugaling may kagayo nga aiwan sa rekraga pa ni bagay ag di kato Katodong Judel posible nga ginapamantaw no nga naging rason ita rekraga pagkasunog kuno sambi karaga pa ni bagay Katodong Judel no kay napanuan gid jama nga nagakagayo na no ron sambit karang bagay kahapon kay timing man medyo rundo po ito po yung mga na itahangin ay medyo mabubas ko Katodong Judel
11: Kukong din naman ito't mabubas kong, ay kabaskog ito kahapon, duhangin ito, kahapot-hapon.
12: Kapatapon pero agahon tabi sa buor di kaya sunog no katodong gajodel nga kung nga sin ruray kaya nga area no hay mga 10 square meters no ruray kaya nga sunog katodong gajodel kay may gani no hay na yung nagburigan aga madasi mga nagresponde ro ato karon nga mga bombero, no, parang matigayon, no, nga maapularo tayo kaga kagayo sa nagkakasudog, no, nga bagay sa nasambit karon nga lugar, no. So, aray kaga 15,000 ay posibleng mataran, no, magataas depende man kung mag-execute na, no, itadag karon nga apidamit, no, or aray kaga tagaan na kung pinagid man, no, kabinugan.
11: Kung makadeklare sanday dugang pagid niya mga danyos.
12: Oo, kay rung daikra nga 15,000 isa daikra naging base laman da sa gapan, no?
11: Estimate niya taron ita Bureau of Fire sa bagay nga nasunog.
12: Oo, nagabag-umat ron, nagabag-umat na kapag ito kumianda na karang pinabit niya ginda issue, no? Ginsabiter, no? Sa atong karang Bureau of Fire Protection, New Washington, no? Sa Gapon, ay padayon doon doon pagpag-usig sa apisar, may una naman karang initial karang information nga ginpatao, no? Oro, aray karang tagaan, ha? Pero sa Gapon, baga patagal ipagpag-usig sa atong karang niya Bureau of Fire, no, katodidel sa Ray Caragarzon, kung pagkasunog, no, kung nasambit karaga panimagay, una kahapon sa Banwa Karaita, New Washington. Samtang sa Piyakabahin, no, abdang pa nato, iya sa itong Kalibu Municipal Police Station, may insidente karaita bagakugan sa area kaita Barangay Puog, sa Kalibu, ugaling, naghangyo gitabiro, Ray Carang imbulbado kay kita na ito niya, ruan na karoon niya uyahon, hay, may hawok, no, tapos may gas-gas at katodog yun dahil that's why gigipangutan na kaina ro aton karang duty, no, nga deksya special particular sa kay ma'am inaw dito at katodog yun dahil awgaling naghinyo gid, no, ro ray karang biktima nga nagpablatter, no, sa aton karang Kalibu Municipal Police Station pero sandig sa mga initial karang information yung tao kato na imoran, no, hay habakuan, no, katodog dahil ito sa may area karang ita barangay Puok, no, sa Banwa kat Kalibu aga-aga na kay nakabusan na sa aton Kalibu Municipal Police Station may migo apat bilog sa tanong sakay sa tricycle kay may una nagali, no, nga unang mga bayluhanan ita mensahe, no, sa cellphone ugaling umadto pagit ito sa area, no, ita barangay Puok hasta na sa punto nga imora, no, hay habaywan katodong gadudel, no, ito sa Puok baseman sa pagpahayag, no, ita aton kalaga kalibo PNP nga gin pablatter, no, ita nasambit, no, nga biktima kay agahon na ruray karang nagdangup sa ito karang Kalibu Municipal Police Station nga may una karang lastro sana karang nga uyahon da ruray nasambit karang
11: ano kung bagay luhan nanda sa cellphone niya to?
12: May pag-aliyatan ng katodong idol ay ang bagalit at duty natin nga disopesor may una lang naman ang pag-aliyatan ay umadto kapag hindi man na ito siguro ay may kwan man may talent man siguro umadto ito kay kaina bago mapanaw ay may mga kwan pa, no, may mga ginbig din pa ng mga pamisaga ganaga pakilaga nga parang makaraimaw so pag-validate na ton katodong idol ay wa man gali, no, ita kamatuunan kay nag-apply pag-angali pero ron ang pagkilaga ay sa unahan tagagino nga makaroon imaw, no, ay may nag-react kali kayo na sa itong karang Kalibu Municipal Police Station nga bukong kating mana ita makaroon kung maupagang alikaw nagawa pa rin malikaw nagka-training tapos makaroon na, no, ruan akaw niya pagkilaga katodong judel ang kumbaga rung mga abilidad baga kayo na nga napanuhan man naton while nga nag-pull out sanda sa itong karang Kalibu Municipal Police Station ay respeto taman, no, kay nag-aong kita kung pwede ay hindi gid, no, katulad del aga bisan daton karga Kalibu PNP ay wa magid nag-provide pagid ito dugang karga mga impormasyon may kantanan, no, sa nasambit ang insidente. Samtang sa Piyakabahin may aksidente man, no, nga natabo katodong gadodel kahapon matapos, no, nga aksidente man nga mahasunggaban, no, o rin karaga sang ka motorista ito sang ka SUV, no, katodong gadodel kay rin karaga motorsiklo nga nakaparada o tangani, no, ang ginaparagihanda ito sang ka babayi matapos nga aksidente man da nga masunggaban, no, itry karaga sang ka vehikulo di ka na sa may kanto ito Acevedo, no, aga sila sir na street na poblasyon na Kalibu katodong judel kahapon mga tak na alauna 17, no, ita hapon, no, kung sa sin natabo ro dekra nga incident nga sempre ron damage gid no ro dekra nga motorsiklo katodong gadto dol kay nakapagmataga tumila parang inapok no ro dekra nga babayi that's why nga kangkon kara ita pidaman kaga gas-gas sa anak ro ja party kara ita gawas no matapos nga matabo ro dekra nga aksidente aga ro dekra nga mga imbolbado haygin dagan no sa aton kara nga Kalibo municipal police station kay kahapon kung makita naton ro ray kara nga picture no hay minko ginapak ro ray kara nga portion itray kara nga motorsiklo at katodol dol ko sa bi kara nga SUV nga reported ba no sa aton kara nga Kalibo municipal police station aron na sambit kara nga aksidente katodong nga Jodel ro ray kara nga picture nga gin send mo sa kaina gin verify naton no sa Kalibo municipal police station galing watat idea ro kaina ro aton
11: kara nga Jodel buswang ron.
12: Well, ay di yorkan kay hambal abit kwan duty na tunga di siya pesar wa sa trespondigit katodun doi kar kami wa karta kwan kay ginpakita na to mismo ruray kar nga picture nga ginisend mo kaina katodun yudol o galing watat ay di yor atong kar nga Kalibo municipal police station ka particular no sa general invest no kay posible ba si kun sa traffic no kay wa pa binakagkwan kina ro traffic investigator no katodun doi pero hambal nabi ay
11: pero no biktima karahay ito sa provincial hospital ha kung gusto matanandang usisaon git agin dito
12: O basi ko may una matang report galing ay simpe sa traffic mata kay nabi gi pangutan nato na irong sa general investa na katodudel aga ro sa piyak pare kay daga istasyon no dayon man do ana gid pangutan no gi pakita naman do day kaga picture katodudel parias sa kami gi pakita sa to kaga duty nga desk officer kay ina o galing wa temat idea kay basi ba kung kun ito tara sa traffic section naka blatter no ro nakra nga aksidente katodudel nga natabo iya sa mga banwa kara ita Kalibo no kabi katodong ga Jodel
11: sa may kuan na beron ay printi banda it Terra Nova no pabaybay na tabo o insidente kabi
12: ito tuloy banda sa may kuan pabaybay yung timaw
11: o pabaybay yung timaw no o ay wag kita ka mga informantero nag forward ka ton ita litrato aga sangkiri nga detalye
12: oo dahil man eh dahil man doon kuan yung gin forward kina kay kuan kay Arjuman Jeffrey that's why yung pangutanin namon kung siin baga natabo no rin ka nga aksidente kay parehas gidro picture kay ginsend mo aga ginsend kanda no katodong sudel saray ka nga natabo kara nga aksidente no iya sa ton sa banwa kara ita Kalibo. So para no sa iba natin yung mga municipal police station sa first district no ita
11: eh, kamusta na ang himata ni Totoro Lida?
12: Awa yun, tawag na kagawa na siguro, wala tayo yung matawahay na rukwan do lakap siya masiging in-release matakapon taga
11: nakakaon na siya bindonggo?
12: Wala tayo yung dalhan.
11: Hindi eh, kung makakaon to, maumpawan.
12: Ah, maumpawan.
11: Hindi ako nakakaon.
12: Tawala na tayo, masiguro ito mo na diretsyo kapon kasi huwag mo nag-abuti mo eh kapon, yung ano eh.
11: Huwag yan ito may gingilin sa lamisa, doon ako inana din diretsyo. Ha? Ina na siguro din diretsyo ro atong rasyon eh.
12: Gani, basta din diretsyo na dito sa kwan.
11: Okay naman, ay mas kinaanganon doon.
12: Ay, okay naman. At kasi ay makatapang
11: ba yan? Makatiis ko kita. Agwa matat problema kung magutman kita.
12: Hindi man siguro magwan, hindi man siguro magkupos, imong busong ngoron kung di kakaon
11: sa atlaw. Aba, ay perte rasugod kabi ikara, ito sa birthday ni daddy.
12: Ah, birthday ni daddy.
11: Abo-abo, tang handa, to si daddy sa kalamisa, tang mahaba.
12: Ba, gali.
11: May gawin mong light pa kabi kami, among maintenance.
12: Aba, karamiton tagali ro.
11: Sa mapaldo, ta si idol kabi ro, nagsipapang raon.
12: Aba, sumunod ba si Paraon?
11: Ay, si Bray Kwan yun ni Mao. Membro ni Mao itropang pilok.
12: Ay, si Bray Pilok, Kwan, sunod.
11: Ay, buka man naman si Bray Kwan. Kami yata, ay. Kami yata rin invited ni Daddy. Mag-agto man na, ay, kanamitong kita ay Sarge Mundiang at Dayang Kwano. Lansunis, ano? Ah, Mangga!
12: Si Sir John?
11: Oo, aga Mangustin. Ay, katamis na ka Mangustin. Nangayo kita nga niya ako tanong bilog, yung uli ko, ay katamis kita. Sidlis.
12: Oh?
11: Oo, hindi ta magpagapirdi, magpagapirdihan, duli ba ka, magbalite sa kanami ko anda nga mga Mangustin.
12: Ay,
11: agihin doon na, kung sumaka ka, kung di ka magpate.
12: Abi, abog ba tabi sa balite?
11: Abo, rana siguro. Oh. Ano, may ana ay, itong pag- bodyguard niya itong unga? Oh, aga pilo-pilo or hawak hakwat.
12: Asas.
11: Ay, ambay ko pagkaon yun, Mako. Ikakaon yun si boss mo, ho.
12: Oo, oh, ikaw
11: ang pagkaon yun, Karon. Kay may may tatuok iyo na mata-mata imaw kung ano ang piliyon. Kung ko ka ng bodyguard, pansit niya tayo nakit. Saka ba mong pagkaon ha, may manok na itong binakol. Oh, may apritada. May beefsteak.
12: Oh. Ay, masikol ba? Nagapupamatang.
11: May kalyos. Ay, makon katipid. Makon sa imong bodyguard niya, may pansit niya tamakon na kinaon. Edo yun, mana idol, duwa sa anda. Ha, pansit. Pero kung mga baboy man ang aron, sumuot ang manatkaon doon.
12: Ay, simple ba kung gintrain man tayo ka to dito lang, mag-gintrain man tayo mga kwan, mag-uusor
11: pa ka. Naiwang ka-plastic na bit-bit niya to, mangga aga kwan, no? Rayang mangustin, nagkanapiton, kita na mangustin ni Sarge Mundia, kabiing ato.
12: Sulbar.
11: Kabay pa nga makabati imaw aga pakuhito na si Katodong Rinald din na mag-ulik. Aga pustan man kita.
12: Oy, kagapad man nga ko sa tagapad sa.
11: Ay nang Nancy man anday nung uno man ngalin sa Libakaw, ay perti katamis.
12: Ay
11: may haga piton yan ako to mga 2 kilo tambako eh.
12: Sana all.
11: Ay haga piton yan mga 2 kilo kuno to.
12: Tambak.
11: Oh, ito sa tambak.
12: Abot lang ko ba si kawayan tara padagagi mo.
11: Ay hindi. Nabayaran man ato. Ikaw mga kabayan, dahil yagson, di ka tako motong ko.
12: Ay, aboy tayo kwan to. Kung mga kawayan, tayo motong, ay abo taro.
11: Galing ihilitso ni nung uno to kon. Ay, ito man si Kapitan Uno Season kami eh.
12: Ay, nagkililita li ka mo to.
11: Sarge Mundia, si Sarge Di Jose, ito man. Nagdati natin yung intel, ito man.
12: Ay, mga retirado galing.
11: Retirado, ako niya mga kaibahan dito. Ako yung mga ko retirado.
12: Ikaw lang, manag-retiro mo pa yan.
11: Ha? Na practice makaroon si Katotong Ruli.
12: Ah, man.
11: Practice mo, tsaot.
12: Ah, parang doon na.
11: Ay, may gabi ng kabataan.
12: Ay, hindi mo pwede ito.
11: Ay, anong hambagon? Sugod ang mana ko sa dating kabataan. Magawang mo kay Mayor Ugi. Hindi ah, abot ang excited makaroon niya naman siya. Anon?
12: Agali.
11: Oron ay tag mga sikat ng mga DJ ay gingkangay na ta. Tag mga trending ta sa social media ng mga DJ nga raho.
12: Ay, bad
11: mga tig 10 million tara followers ba? Gingkangay na.
12: Ay, tanawon taro, hindi doon na kung ma-unuro plastada.
11: Ay, hindi ako makaagto ay. Ga-report ako sa bukid din doon na.
12: Aman ma,
11: kagto sa at, ay, ito sa akin, gingagtunan niya to, ginapareport ako to ay. Ano to ba yung may atayan niya to? Ito kami doon na ni Papang Raon, gabisita.
12: Na, pwede ba noon na musulok ko ba natin nga kuhan monitor?
11: Ano yung bilin?
12: Ha?
11: Ano yung bilin?
12: Ay, aman mabilin pa ta kung pwede mo naman maka-agi to.
11: Hindi, kayo. Ano nga yung bilin? Sa kakarton, okay yun, Kimo. Sa kabaks, okay yun. Dumduman okay mo rin sa kabaks nga to.
12: Oh, okay yun, Taron.
11: Okay yan. Kung mga makato, okay man, Kimo.
12: Ay, okay kito.
11: Ay, biyanit limang gatos na.
12: Ay, hindi lang ha. Kung may kong gulit, lang.
11: Ay, hindi. Basta na to man gihapon yung taman yung ingosto.
12: Ay, oo, Ron. Kanamit kong tabi.
11: Kat nag-aosim at manugbot-bot.
12: Oo. Again. Ginpawag na siguro na akil ko. Kaway, nasangagan, Kimo.
11: Brown out kita?
12: Ha?
11: Brown out?
12: Ay, wow, no. World monitor. Brown out siguro. Ay, duwa, you know?
11: Katuntot.
12: Sumilit yan.
11: Ay, minalita ko, abi nga, hindi mo pagpagampaso ni SB Apple Cleope. Ay, mag-aumpisaro inquiry sa September 8. Oy, grabe ta, abi, kahapon. Gatugon ako, ay, kantigo matang abi magtugon. Nagaburo.
12: Sumilit yan.
11: Ay, Je, brown out kita, Je. Ha? Ay, wagon, time out lang anay ko, no? Time out lang anay kita?
12: Okay,
11: sige, ay pagkatapos ni Katotong Rinald, ma-commercial break anay kita, ma-time out anay kami nga raw. Na ano ka mo. Sige.
12: Sige na Katotong Jodel, naro pila ka mga balita, naro yung tipo na rin sa Tugrega Kalibo Municipal Police Station, naro ka sa First District, ita probinsya kra, ita akan. Sige po, para sa Todo Birada, ako man si Katotong Rinald Banjora ng Radyo Todo, kaibigan mo.
13: Radyo Todo, live, report, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
11: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Kagawad Bueno Abapial, kay Benito Rintilio, kay Ramon Salido, at kay Nomer Puerte. No? Ang ginapatamyaw na si Tayberto at si Nay Merle sa Tabangka. No? Nga permigid ko no nga nagpamati. Huwag itit absent sa aton karang programa.
13: Rentillo, komentarista.
11: Kay nung Kiko Reyes. Kay Chelsea David, no? Ang kay Bingay Almanon. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nga agahon. Si paring Arman Lingasyon, pare, pakikompleto lang ro panawagan. Ay kung magmaura, hindi ko pwedeng ipanawagan. Kuwang ro detalye, no? Kuwang ro detalye ko panawagan, no? Ipanawagan mo, kung hinonoro lubong, no? Ag ano ro detalye, itmisa, ag siini mo iubong, no? Ag ro pangagan itapatay, no? Pakikompleto lang. Ay wa kita kasayod, wa kita't idea, eh. Rin mo malang abing hambag, boss, ipanawagan si nanay Adelina Cayetano sa 76 anyos, wa pa natagana rayubong. Okay, tamo kuwang ani. Si nanay Adelina Cayetano ay tumaliwan sa pihak nga kinabuhi sa edad nga 76 anyos, no? Agroan ng patay nga awas ay nakahaya ina sa may area Itapudlon, no? Sa andang residensya. Agrugubong ay uwa pa kuno nakatagana. Ipapanawagan galing, no, kung may petsagon, rong gubong, no, suno kay paring Arman Lingasyon.
13: Komentaristang walang sinasanto.
11: Oras sa Pilipinas, may 37 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Kana.
13: Komentaristang walang sinasanto. Berwada, berwada.
14: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
16: para sa Seth Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambal imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
0: Oh, ay, tinake. Oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka, hon?
10: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
11: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle.

0: beer. Drink responsibly.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
2: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, what is this ito? Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Berrada! Berrada! Okay, balik kita banu ha sa aton karaga pag ililimaw. Good morning, Anay, ha, kay Dr. Jones. Aga ginapatamyaw na na si Ma'am Lucel Francisco, may bahay ni Woodstick ng Baliti, Aklan. Ayan. Kay Noel Taay Batiles, ha, ag kamanaman kay Manolito Manalo, ag kay Nyorita Eliasar Tutay, no? Good morning lang, Katon Tanan Idol, ah. Ay, paalin kita nga ni Ngaray, brown out, ho.
5: Komentaristang walang sinasanto.
4: Huwag pata kabalik, no? Aton niya signal, ah, brown out pata sa aton niya transmitter.
5: May punto ang bawat komentaryo.
4: Pero haralang gid-anay kita ron sa TV, agka man naman sa aton nga online. Ah, live mata kita mga katudo. Padayon matagihapon kita.
5: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
4: Si katudong Rolly Boy Herrera, partner, i-check naton. Direkta sa Arriba, Numancia.
5: Todo Berrada. Berrada.
4: Tanang natipon niya mga balita, no? Okay, sige. Check nato si katudong Rolly Boy. Ara na siya, partner, si Katodong Rule, ginatawagan pa.
5: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
4: Ay, base kung hiabot matanaton si board member Cleope, bumalik ro supply ita kuryente, ay sige lang, no? Para at least maghilibati kita mga katudo, no? Sarayang investigasyon nga pagahimoon ita sangguniang panlalawigan. Although, pabalik-balik malang manyani, ray. Kung sa may natuod, pilagon ka mga inquiry or investigation duging himo ita aton niya sangguni ang panlalawigan. Perming makararusabat, gapagasahat sabat, tapos dayaguman, no? Haraguman, may nakaschedule sa Martes, September 8, no? Nga inquiry. Sarayang nagakinatabo nga brownout. Kami brownout man, eh. Magawig-gawig brownout kahapon, eh.
5: Komentaristang walang sinasanto.
4: Sika nila ito sa katundong Rolly Boy.
5: Radyo Todo Live Report.
4: Direkta sa Arriba naman siya sa Special Communication Patrol. Please come in.
6: Yes, katundong nga dito, no? Sa ito nga Police Report, no? Sa 45 anos, no? Nga naginayang kay Jumel Pilayo. Bilang nag-astura nga komplenan itong nagparecord sa gabi, alas 11:25. Emora residente ita barangay Laging Banua S, no, sa Banua Sumansia, nga nag-report at dunosan ng aligasyon alas 10:42 sa nung oras samtang kung imaw ay nag-aagi sa sangka coffee shop, no, nga narintahan as reported ni Ardi Sebastian at may mayor ng edad samtang nag-aagi sa kaysa na karanga Honda TNX 125cc, nakita na na rin nasambit niya persona kay bahan si Christopher Magluyan ang kapso pagigkawa makinayang mga individual na kusin nagpahamtang o kunapahamtang sa mga nalikod na portion at nasambit niya establishment of commercial ang imaw ko no nakabati nga ginhambay ni R.D. Sebastian tukot ayan na yung TNX yan G-E-G-O. Yan. Maoy. Then, nagpagkatapos ng batian, ang karang mga sibahan na grupo ay naghinibayag na kuno ka na parang ginainsulto kuno inaw at ginapakawian. Karang nasabit niya persona ni a certain R.D. Sebastian. Dahilan, na nag-report iya sa ato nga naman siya PNP ay rung nangyong disposition kung ato nga naman siya PNP ay igariter sa Barangay Justice para nga sa barangay ng Dahosayon nung nasambit niya reklamo ni Aserten Jumel Pilayo, no? Sa pihak na bahin, sa bilaga mga municipal police station, o amat mga reported untoward incident na ginrespondihan nung aton nga mga kapulisan. Butambagon, matawahan yung segundo distrito as far as peace and order situation is concerned katodong Jumel, no? Magluwas siya niya sa aton na tapagdan, alam na naman siya naman mga aktividad na ginapatigayon. Yes, sa banwat naman siya, may ginatawag na
4: kamusta ang preparasyon? Kasi mamaya, gabi ng kabataan.
6: Well, katulong Judel, sa preparasyon, nakita man nato nung aton nga yung covered court, no? Naaom-naaom-gid, no? Para sa anda karang itapatigayon ng aktividad o kasadyahan na itapatigayon. Ya, sa banwat naman siya magluwas sa rayang fund run nga ginaasistihan kung aton nga mga kapulisan.
4: Kaparti pa ron ko rayang activity nga ra, nga aging lunsar it LGU naman siya?
6: Reported ko aton nga police nga nag-assistar ay ginaparapitan nga aton ay kabahin na sa mga programa katulong yun.
4: Ready ka na para hindi na?
6: Sabihin mo lang, no? Katotong
4: Rolly Boy, ready ka na para hindi na? Ready ka na?
6: Pwede ka waswas para sa pwede pa kami.
4: Waswas, oo.
6: Waswasanay. Pwede pa ta, galing ay sa pwede pa kami. Pwede pa, no? Hindi pwede ay, siya ron.
4: Para matasa, kung doon para mataron sa version it, kung anda ay youth night, ay ro para katon sa dating kabataan.
6: Na, sa dating kabataan. Pwede. Sa pwede pa kami sa dating kabataan.
4: Kita yun na, makaransa. Tama ba ang Ilonggo, karansa? tama ba ro term? Makaransa kita yun na sa covered court? Mabaili kita?
6: Pwede. Mabaili. Eh, siyempre, pauwak ko doon eh. Sa mga kwanay, pauwak ko doon sa mga kabataan. At sa mga dating kabataan. Magluwas ang mga nagawigol yun ang nagkarangasan. Balikan mo na yun yung pwede kawaswas.
4: Pwede pa ta? Ikin-ikin yan?
6: Ikin-ikin yan, pwede. Okay, so doon na initially sa ato mahatod yung mga information nagra ato yung balita o police report ginatod ka ton it more power pro by UTIS 8-in-1 Covermix at Santon Plus live sa atong report halin sa ato yung naman dyan police station para sa todo birada ako naman sa todo Rulli Boy Herrera at Radyo Todo okay, bigyan mo
5: Radyo Todo live report
4: abogid niya salamat ha kay katodong Rulli Boy Herrera. Tawag niya partner si Kuan, si board member Cleope, sige nga, no? Ay pilang percent malang ruwa ho ay. Mabahog mataro porsyento nga nagapamati ka to, no? Sa rayang pangurason ay may TV pa eh. May Aklan Cable, Kalibo Cable, Paradise Cable, agroaton nga TikTok, YouTube, no? Agroaton nga Facebook Live, ayan. Abo pata nga nagasubaybay ka to, no? Bisan brown out kita ay ginatos pataro aton nga viewers mga katod.
5: Komentaristang walang sinasanto.
4: Tawagan naman makaroon si board member Apple Cleope, no? Ay na-amaze ako sa ana nga statement ay. Hambay nana, we need an explanation. We need accountability, most importantly, we need a reasonable and lasting solution. No more excuse ko no, ha? Sa rayang nagakinatambo nga ra nga brown out iya sa probinsya Taklan, mayad man ta. Ah, mga katudo nga ipatawag na da pa eksplikahon nyo man si Akilco Agro NGCP.
5: Todo, berada, berada.
4: Sa inyo, nasa critical do aton makaroon nga supply it kuryente. Ha? Nasa critical. Kumbaga daw naka-ICU. Ha? Naka-ICU. Ha? Maroon ka sensitibo ro ana nga kabuhi it aton nga electric company atong electric supply.
5: Todo berada.
4: Okay, sa pihakon nga linya si First District Board Member Apple Cleope. Board member Cleope, sir, good morning.
0: Good morning, Idol. Good morning, Gid, sa tanan.
4: Na-amaze ako ko imo nga ra nga hagambayunon nga we need an explanation, we need accountability, most importantly, we need a reasonable and lasting solution, no more excuse, no? I ro Committee on Energy, Committee on Laws, Rules, and Ordinances, ay nag-sit nga ni itsang ka legislative inquiry, no? By September 8, 2026, no? Hapon, hanungod ra sa frequent brownout, no? Nga nagakinatabo, iya sa aton niya, probinsya Taklan, na board member Cleope, sir.
0: Oo, matuod ro na Idol, no? Kasayod ka man. Ming ko gina normal yung tanang daro brown out nga ra ay pilang Domingo utang sige katang makaraya, no? At ming ko ginapamatyagan ko abi ay mamagot arotiyabaw ko atong mga kasimanwa nga kapin yung gidro mga maintok nga rang negosyante ay
4: okay.
0: Mana subrat ang daywang libur among ginagasto sa amon nga generator adlaw-adlaw ko brown out nga ra. Ay, alin nyo lang mana kararaamon na negosyo, no? Bukong niyang doyon. Bukong niyang doyon, kundi nga apektado kita tanan datong pagpangabuhi, ay siyempre ay mga nangan na pundot, aro korinti, na ang takit at power, isang datong mga eskwilahan na problema.
4: Oh, ay, kung so, abat, kung magawig-gawig, brown out, ay gasuspindi lang ani klase, ay agang painitan mo, teritoro, mga inungay, hindi na, magkadismayo pa rin, sanda, ay, di ba?
0: Oh yun, do yun pagid nga ni Idol, no? Na meron nga ginpakamayad naton nga makanda kita it legislative inquiry. Bangod nga ni nga gusto naton matunan kung ano ba ga so rason kara. Agro sa bilog ay ano may solusyon para ay harang nagkapaskwal o takita mga nangan. Ag akong ginakubaan kara ay matsa naganormal yung tanga mamura. Matsa watabagat ginatanaw kita nga kung sa aton pa ay kahayagan, no? Saraya nga rang madugom na aton nga rang sitwasyon makaroon, no? So, akong kara, actually, Idol do akong kita kara nga gusto kitang pangutaan noon no Department of Energy. Uma, rogenerasyon hay kugang ipower kita kugang ro supply
4: gani kaya nga ni nakahambay ko kaina nga ro estado makon it aton nga power supply ay nasa ICU sensitive
0: ay tawag ko ICU bakit ko nagahingalo
4: do yun pa gani kasi watat orasan makapilang beses pero kahapon pilang beses kita namuok ro kuryente
0: ay actually kung ama tayo nag-up-up ang beses sa San Adlao sa San Ka-area wa patatyabot ka ron doon mga unscheduled na ron ng mga brown out, no? Pero sabi man na kung mga matumbahan na ron it mga kahoy ro naton ng mga linya. So, wa patatyabot doon yun, no? Doon scheduled na ta nga ron ay medyo tatto o
4: apatatang ro dati abi nga nakasanayan naton nga rason ay ro mga intrusyon, no? Sa linya, no? Like abi uwak, tokso, aray toko, pispis, sawa, no? Agray mga nagalaylay nga mga puno it kahoy, ay matsanaan nga yung tangkarot pinamati, ay makon, ano pa baga makon mga ibang rason kara, no? Board member Cleope, tama ka nga, ipatawag mo kita tanan do, concerned agency, like ko aton nga Energy Regulatory Commission, no? Para mangutana kita sa estados, kung siin kita gahalin do problema,
0: do yon gid mat Idol da aton nga punto, no, nga kun waro kun hindi makakonfirmar do attendance it Department of Energy ay akong gitanay nga ipaliban do aton na inquiry ag siguraduhon ko ta nga kun siin o kun hinuno sanda available ay wa ko naila nga waro na representante taga Department of Energy ay hindi taman da yun da masulbar, hindi taman da hindi manatul matumod kara kung ano ba may kahayagan kita kara o kung may solusyon da o kung hastahin uno, no? nga makaraya ra aton nga ra na sitwasyon.
4: Mm-hmm.
0: Ay sa aton abi nga agbabasa sa aton nga hababatian ay medyo watat gina-offer nga solusyon kundi nga aron adlaw adlaw ta may information kita nga may manual load dropping o nyo man dahil nakuha nga ni supply and security.
4: Mm.
0: Ay hasta in ono tara.
4: Tama.
0: No? Oo. So, do yun, do rason kung paman ita na aton doon na gin-proponer at na pasagamatan kung man karoon da ako ng mga kaibahan sa sanggunin ng paglalawigan.
4: Ay andaman naging suportahan.
0: Oo, suportahan. Hmm. No? Oo. So, haron makaroon do aton na dapat umbrahon.
4: No. So, ro mga target ni mga imbitahan, Hydro Energy Regulatory Commission, no? Ro NGCP,
0: Department of Energy.
4: Ah, Department of Energy, no? Ro imong imbitahan, the Department of Energy, Agro NGCP, and then the Akelco, tama?
0: Oo, Akelco at NGCP.
4: Okay, sandaan ay siguro ro inyo nga ipatawag para mangayo it explanation, no? Saka na lang ro business sector naton mga stakeholder, no? Kung ano man do andang kwan andang problema nga ginapangatubang ay according kimo ay mabahot ang epekto especially sa mga small business, no? Ay gagastos at daywang libo sa madaring brownout yang sa andang generator.
0: Oo. Ang open man da, no? Open man sa public daya nga ra welcome naton do nayang mga negosyante naton o kung sino andang mga representante ay open mataraton nga rang nayang legislative inquiry.
4: Wa ka mo ka initial abi nga nakapangayo it information sa aton ni Akelco kung ano ra andang rason.
0: Alin
4: wa ka mo makon initial makapangayo it explanation sa Akelco.
0: Do aton abi ko di ba last time.
4: Mm.
0: Do problema man aton katoy supply man sa Boracay.
4: Mm-hmm.
0: Oo. So din patawag natong katuro Akelco Agro nayang NGCP ay hatumon natong katong aro linya at aro problema.
4: Mm.
0: Ay makaroon tabi nga rahay ro supply git aro problema according to them, no? Uh-huh. Sa pahayag git Akelco nga kugang git aro supply.
4: Mm.
0: So sin oro responsable sa pag-generate nga ra it power kundi atong Department of Energy ron.
4: Aha. Uh-huh.
0: Sandaro nag-control kara ko mga power generators nga ra, no? Mm-hmm. Power supplier. Mm-hmm. So, pangutano natin sanda kung ano taro nagkatabo nga ra?
4: Mm-hmm.
0: E matsabukon niyo ta nga at akyan doon nagatiyabaw, pati man dito ra itong kaiping ng kapis ay nagatiyabaw man.
4: Oh, antike, so, yun naman, nakaka-experience masalang brownout dito. Doon yung
0: problema natin, Idol.
4: Oo. Oh, oh. Ay, haron, permi lang may mga advisory nga ra nga nasa alert level, makaraabi mana, no? Nasa critical level do aton ni supply it kuryente agro anunsyo nga ra permit mahaba-haba ta perming brown out mga tig 8 oras tang brown out eh.
0: Oo, ay do yon nga ni pagidlo sang bilog nga problema pero iya ani kita rikara sa naya nga supply nga ra and then kun may timpo kita ay i-take up naton siguro ro yon nga ron na explanation from Akelco kung paman it medyo abo nga nagareklamo nga nagtaas kung noranda nga bill, no?
4: Uh-huh. Oo. Oh, may naka-istorya ako karon may mga protest paro iba nga ging file sa Akelco, no? But until now ay uwa pa man yani man ma-resolbar kung paano nanda trataron, no? Ay kundo wakro Akelco may pag-ulikid sa andang mga miyembro konsumidor nga hamat nagulpit saka ay dapat ay andang ibalanse rito kung nagasinanto, no? Ro andang pagpanukot sa bilog pa ron yung mga isyo, no? Pero tama ka, iyaan ay kita sa power supply nato, no? Kung ano kita ro estados makaroon kung ginakuyang kita base hindi yun kaya na, no? Nagbauro aton nga load iya sa Aklan, board member Cleopiser?
0: Yes, tama ron, Idol, no? Daya anay atututukan ay huwag man kita istoryahan nga nayang nga presyo ka atong bill kon huwag man kita power.
4: Mm-hmm.
0: Di ba ga?
4: Mm-hmm.
0: So daya anay atong unahon kung may oras kita ay atong ugaling ro yun nga nayang pangutanon man sa Akelco.
4: Although no? May schedule yun ka mo by September 8 1 PM o na sa S room, no, itanggol yung palalawigan, may mga nag-reply yon, ay according kay mo kaina, hugaton kita nimo, no, nga mag-reply at magpadaga ita representante ro Department of Energy.
0: Wapat ko i-confirmation halin sa Secretariat sa Lunes ko paron matunan, no?
4: Mm.
0: Ay siyempre, waman abit opisina kahapon, ay work from home man.
4: Mm.
0: Tapos makaroon man ay Sabado. So by Monday, ay I think manayang tunan naton.
4: Mm-hmm.
0: Ako tagapati nga ro akil ko would be present together with NGCP ay malatasan daro sa
4: Soro Department of Energy na lang dahil ro atong problema no kon sabto nan daro inyong invitation no dahil nakapadayon kamo invitation.
0: Yes, oo. Aghabaton yun nanda. Mm-hmm. Dahulat lang kami confirmation.
4: Okay. Sige, Board Member Cleope, no? Minsahe mo lang sa aton yung mga pumuyo makaroon, no? Nga nagapasagama to. Ay bangod ko nung una ka, masayra natin kung ano gito problema natin sa estado si taton niya kuryente iya sa probinsya Taklan.
0: Oo, thank you gid idol no para sa daya nga rang opportunity. Ay do yun doon aton nga gina ano ra aton na mga pumuguyo iya sa aton nga probinsya nga aton gid ra nga nayang tawan it nagakaigo nga igtagupangod para nga matun-an gid naton. Kung ano gidbagaro na yang rason kara, ag bagahay may aton karang kung sa kwan bagahay may katauhayan o may kapuhuayan kita sa mga brownouts na ra, no? Aton gidang usisaon. Rest assured nga na yang hindi ako mag-conduct it na yang legislative inquiry nga ra kung uagit aron nagakaigo nga ra nga mga na yang ahimsa at gobyerno nga presente, no? So dapat ay presente kita sa andara nga tatlo.
4: Abugid niya salamat ta Board Member Cleope, sir.
0: Anytime, Idol, anytime.
4: Okay, sige.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Good morning, anay, kay Madam Lea Mangaw Saminyo, no? At kay Manong Johnny Saminyo it Aktoda, nga always present man, no? Sa aton niya programa. Sono nga ni kay Tres Hermanos, do sa bilog nga reason nanda idol ay konsumangat kuno ro mga sanga ita kahoy. Ay paalin ay di na kami pwede magputol ko mga sanga nga ron. Ang sangkiri nga saghid iyang pagong makaroon akawik do power nanda. Kabuhay yun doon hasta makaroon. Ganon pa rin, Sir Cleope Sagamat. Gid niya abo, basi, pinaagi king, malinawan gid. Ayan. Doakel ko makaron, ay nagabaylo nga ni kuro yung three-wire. Tag may insulator. Nga bisan hisab gayan at kahoy o sanga o dahon na hindi na basta-basta mag-trip off. Ay ugaling sa kamahal. Ay matsaro inuna nanda, iya sa my way itanyo wasinto, no? Paagtoriya sa kalibo, no? Ay nakita ko ron Rwanda nga pag baylo ita mga kable no hindi man totally pero ginaamat-amatan kasi mabahuro gastoson hindi man kayang gulpihon itaton nga Aklan Electric Cooperative no nga mabayluhan itay nga 3 wire nga may insulator may putos nga ginatawag no dati abi matsanatakan yo ta kita magpinamati. Nga ro road cause it brownout, kon bukot na tumbahan it kahoy, na tumbahat butong, ay ha sakaan it tuko, ging pugaran it saling, ging bagingan it sawa. Oh. So yun, rumasami natin nga rason. Ay makaroon ay han, doyon man gihapon dong rason, mga katudo nga ro mismo nga grid nagahambal nga una nakita sa ginatawag nga critical level so meaning may problema kita sa ang ginatawag naton nga power generation ang ginagenerate nga power nga ginahaboy katon halin sa mga planta amo na ang problema ay dati ka to, abo nga nagasugod ila iyang mga call plan, ay hindi na pagpasugtan. Ha? Nga kung tama ka, back up. Ha? Ang mga katudo. Sa minatood diyang, abo ta ka to nga nag-attend pero tao. Amat ginabagabagan, ana. Ginapoliticize pa kung amat.
5: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
4: So yung taro akon nga napapanuhan, ha? Nga sa mismo nga nag-produce it kuryente sa mga planta, ha? Di karon ta kita, ha? May problema. Hindi manon pwede nga may kuwang si Akilco kaya maurundo supply it NGCP. Ay bukod yamang it, kita iya sa Akgan, pati Iloilo, Capiz, Antique. Oh. Iba nga mga lugar nga una si NGCP nagasupply ang mga katuto. Oh. Kinahanggan ba naton nga mag-open pa it mga dugang nga mga planta? Ha? Ang mga katuto. Kasi iisa lang eh. Ha? Iisa lang. Rugi na buuan naton it supply. Ha? Isa lang ang kable, highway, pagtuya sa Aklan. Dati ro anat na pukor makaron. National Grid Corporation of the Philippines. NGCP. Ang mga katuto.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
4: sa nagakatabo nga ra nga
5: brownout. Radyo Todo.
4: Roha po puruhan kara Akilco eh. Kasi isip itawo naka-mindset ang Akilco. Sa minatood, minsan wala rin kasalanan si Akilco. Ha? Pangapinan man naton bisan papaalin. Una matuwa tagahalin, di ba nga Atty. Ariel Heptiser? Ha? Watakanda eh. Nagadipindi tasanda sa NGCP. Oh. Ha? Kasi ginahabyan malang kita riyay. Kung nanon ginahaboy, kung insakto, tama, kagkugang, hay, do yun dun. Watat mahimo si Akilco karon. Rumahimo gilang ni Akilco, mariklamo man imo, matmaurat, amana. Oh. Ay bugbog saradot, amana kamariya sa probinsya Taklan. Ha? Minsan kasi alamin natin, bago naton bagbagon si Aklan Electric Cooperative.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Ah, mga katodo, kung andang idmando kapabayaan, nga uwa nagahalin sa mga ginapaguwa ng mga abiso. Ah. Ay, pag pumaguwa abit abiso Rugrid or NGCP, ay bata kita't mahimo karon niya sa Akilco ay andat aritor problema bukod tatato.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Good morning, anay, kay... dali lang, ha? Basahon ko, anay. Okay, morning, idol. Pakibumbaryo man kami iya. Grabe, ha? Bumbaryo, ha? Man kami iya sa Kalye Guapo kay Gerald Moises Agrandi Siaton Kampay. Ah, ayos, ha? May Kalye Guapo ka mo, no? Kami may amon man nga tropang pilok. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Oo. Delay ko no do nabayaran sa NGCP kaya kugang-kugang supply kuryente. Ambang ni Badyaw Palaboy. Idol, good morning. Naduga kamo it golpe sa ere. Brown out nga ni. Brown out nga ni, di ba katodong Reje? Ay, nako. Okay, sige, ma-commercial break, anay kita katodong Reje, no? Balikan taro duga nga mga balita, duga nga mga impormasyon. Agruraya nga balita, ginhatod kato ni Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
5: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo, promo na. May 5 winners prize ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Ali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga-Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati, wag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Kapoy.
9: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Tapos kung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Odi Chavez, inasa New Buswang, no? Kay Nung Hector Chavez, no? Nga nag-monitor man makaroon. Sa aton karang pagpalagad sa pamilya Chavez, no? Kay Ariston Natividad, good morning idol. Pa-shout out kay Nang Nilia Ribustis, agtoto Jason Imaysay, ag P Nabyong, no? Una sa tindahan market it Madalag Aklan. So sa mga taga Madalag Public Market, ha, good morning.
3: Berrada. Berrada.
12: Kay Milchor Duag, ha, idol, iya sa amon nalugi isang poultry sa Panay brownout, nasira ang incubator. Biro mo, roandang bill monthly nasa
3: 20,000. Komentaristang walang sinasanto.
12: Incubator gagi nga ron ay iwag nana, di ba? Akon pila ka incubator, no? Magduungan doon ita hayag, ay una gina-incubate, no, para magpabuto. Ha? Ay, kasarangan mataro na, poultry, kasarangan mataro kaon ita, kuryente karon doon. Ha? Si Nang Nilia Di Jose Repedro, good morning, idol, naulihi ako. Naulihi ka, nagbugaw ka siguro, ay. Sayod mo abing sabadura, ay.
3: Todo Berrada.
12: So, bagantayan tara ha, sa Martes. Kung sa Lunes pa lang may update yon, ag may reply yon do Department of Energy nga magapadagasanda, ay posibleng madayon. Kasi ro commitment ni board member Cliope, bisan pa nga nakaschedule gon sa Martes it alauna at hapon, September 8 do inquiry, ay hindi na pagpadayonon kung uwa ro taga Department of Energy. Ay suno ka na ro, NGCP, ay mapadagat aron itrepresentante, ma-attend asanda. No? Ro akil ko ma-attend man doon, ay taga iya mataro akil ko. Ro Department of Energy, siyempre sa Manila, may mga protocol pa ron sanda. No? tama nga katudo, anda pa ron niya pag-aistoryahan, ay ito siguro sa sugat nga to ni Itsangguni ang panlalawigan, klaro man nga, nagapangayo it explanation. Ruaton nga Sangguni ang panlalawigan, no? Kung ano gitaro dahilan, kung paman nga, sa katon pa, nag-amamayong, nasa critical, kung sa katon pa ay nasa ICU, no? Doon yun kalala, rubagatian, itaton nga kuryente, iya sa Panay Island.
8: Todo Berrada!
12: Iya sa probinsya Itaklan. Kaya kanina, kahambay ako kay ina. Kaniminsan, wag naman po nating pagalitan si Akelco. Niminsan kasi wala naman po silang kasalanan. Ha? Pero yun yung rin, kung halimbawa may mga maputol nga kable, ay tawagin nyo si Akelco, ay anda matang ipasugpon doon sa lineman. May mga nagasilit nga mga poster ito, nagabiti-biti, nagadabdab, ay Akelco rong obligasyon. Ha? Kasi gina-supply at ananda kung nanuro ginatao kandang kuryente. Ha? So yun yung trabaho ni Akelco eh. Nagabaton ang nagadistribute. Katon nga mga miyembro konsumidor. Oh. Ay, dapat man siguro si Akelco nga mamuga ka. Noon niya ta siguro atong ipaabot sa Akelco. Mamuga ka sanda nga bi NGCP o ano bang nangyayari? Oh. Eh kami na dito panay na lang na binabatikos.
8: May punto ang bawat komentaryo.
12: Kung amat abi bukon matatsaga ni Akelco eh. Ikto mata sa NGCP, sa grid mata nagahalit.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Ito yung do sitwasyon banwa ha, nga gusto kong i-emphasize kinyo makaroon niya agahon. Ag sa Lunes, we will try to update kay Board Member Cleope, sa hapon ko tayo mora pangutano na kung may ibalita ako kinyo sa Martes at hapon at agahon kung madayon do inquiry o hindi, no? Kasi ro nakaschedule base sa calendar of inquiry, Martes, alauna't hapon.
8: May punto ang bawat komentaryo.

0: pad queen aton nga punong barangay pa lunisan ta na lang ayang ayang na biro atong oras ay hindi taon gid mo mahingabot eh. Wow, kita oras banwa sa aton karay nga paga ililima o standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang may palasyo sa ibahay katodong Reggie Palacio. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Sa uman, abogin na salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Sa Himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo.

0: magayom nagaawasaw-asaw. Pero sa gihapon mahi dayto nagbahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay mga kasimanwata. Sa Capiz, Iloilo, Antique, Agimaras, agbilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw, nakabangon, nakaginhawa pa, natawat pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat ang ayag bagay ang magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado, 5 na kita sa bugan, it's September. Baintitres Diyas, piling na't si OC. Kung hindi mahawiran eleksyon at barangay, agsanggo niyang kagugangan. Mangin ka partner sa technical side engineer, J. Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit, tagabaga. Nag-aaso pa nga ni, bisan asaw-asaw atong gin-experiensyahan makaroon. Nga mga balita sa Guwag Sugunit Provincia, hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Ray, yes po lamang. As usual, bukasan mo nga ninyo ito, 684456. Nagabaton kun may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung wak kamot landline, wak kamot pantelco, na kamot sa mga punta't bukid, bagay yung kasi Chuag Barrio. Hindi mabutit landline. Importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo bagit. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisarit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay inyo mga minsay sa numero 09500-88600 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makarong magayong nga adlaw it's Sabado. Una kita sa Dagat Panyempo update, halin sa Weather Bureau Pagasa, habagat dong panay nga nag-apekto sa Luzon ag bilog nga Kabisayaan, samtang update man sa bagyo sa Guwat, Pilipinas, rayang mahinang bagyo sa distansyang 1,685 kilometros, East-Northeast kung extreme Northern Luzon nga may bitbit nga hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugsong nagabot 70 kilometros kada oras nagahugag northward madasig 35 kilometros kada oras doon ang dagagan ag dayaro nagapikto katon bangod ginagpabaskog na rong habagat.
1: Todo komentaryo.
0: Doon nga forecast weather conditions Occidental Mindoro nga maka-experience at monsoon rains Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro ag doon kaiping na ton nga Antique maka-experience at occasional rains sa Ilocos Region, Bicol Region, nabilin nga Central Luzon, nabilin nga Calabarzon, nabilin nga Mimaropa Region, ag Western Visayas, ibahan ng Aklan, ag Provincia at Abra Binggit, ag Northern Samar, may kukalit-kalit kaugan pag dugdugdug. Sa nabilin nga partit Luzon ng Visayas, may magakagakaman nga pagunganugan ng pagdugdugdug tanan epekto ithabagat. Sa Mindanao, apektado matat localized thunderstorm. Ginapadumdumdong publiko sa gihapon.

0: May porsyon nga nag-awasaw-asaw. Hindi ng hapon, may pagdugdugdug, pagugan-ugan. Temperatura, kasarangat init, gabot sa 31 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakababa ka temperatura, hindi ng gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43, rato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Hangin na guyop, southwest, 9 kilometros kada oras ang bugso ko na gabot, 22 kilometros kada oras. Air quality, por doy gihapon, por doatong nga air quality.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pagpatak alas 8 hasta alas 12, masilak-silak na rato nga panyimpo. Alauna alas 2, magugag-om. Pag-abot alas 3, magag-omo na ang kagangitan. Ag posibleng may pagbubo ituan. Walang bagyo sa Sugodit, Philippine Area of Responsibility. May mahinang bagyo sa Guwat, Pilipinas, pero tuman naman kagayo. Ah? Dunagapikto katon. Habagat kaging pabaskog ko rin tropical depression sa Guwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nauliso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Balik ane kita't nabas. Ay ginabuitan tarong sugat nga na pitsahan September 4. Kahapon niya mangra. After ko atong interview kay Mayor James Solanoy, sumugat dong alkaldit Nabas kay Marwin Velio, Director for kong Department of Health, Western Visayas Center for Health Development nga nakabase sa Santa Barbara, Iloilo City. Natuhoy gihapon da kurayang Nabas Health Center una sa Barangay Unidos nga nakatindog pero hindi ma-i-operate it local government unit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Bangod kong safety ay dong lugar landslide rest, mga kasimanwa. May risgo it landslide. May una na nga nga mga patimaan, matsa mabigay gid. Runga bukid ikarong area, agbasi itambakan banwa, dong nasambit nga, ginasusan it milyon-milyon nga proyekto, kuaton nga Department of Health. Ag hindi pa nga ni maintindihan da, kung ano gitara, ay ginaklaim kong Department of Health. Ngaroon nasambit nga proyekto banwa, Super Health Center. Pero according kay Mayor James Solanoy, daya kaparte kong pundura nga gin-download it Department of Health para sa RHU to it Nabas. Agbukunta it Super Health Center nga proyekto ni Senador Bongo nga nauna gun banwa nga ginpunduhan pero golpe nga naduga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Now, kung daya ginatawag it DOH Super Health Center, sinarong pundo nga naghalin kay Senador Bongo ay may pundo ba't ang siparadong gin-download para sa nasambit nga RH2 project kung Department of Health sa Banwat Nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Rason nga si Mayor James Solano ay sumugat sa DOH, Western Visayas Center for Health Development, para klaruhon dong tanan ay base mabutang sa ang no proyekto o base kung mangin White Elephant Project na lang ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, balikan taray ang pag-aproba sa ikaiwang pagbasa, it House Bill 10971. Pakikontak ka ni si Congressman Jess Marquez kung maabot naton partner, Jay.

0: na yung House Bill 10971 nga naprobahan sa ikaywang pagbasa pagkatapos ita debate ora amendments kung may unang mga amendments inaprobahan it plenaryo ang igasubitar da for third and final reading do nga pag-fix kong term ita mga barangay official kama naman sangguni ang kabataan official para halin mismo sa sangka congressman nga atong representante sa House of Representatives matawan kita kaklaruhan ano gitarong pinakaunod kuring House Bill 10971 pag-fix baga sa term it barangay SK official nga obrahong 5 years halin sa 4 years ag hinuno ah ga-epekto ra makaroon yagi baga kung maaprobahan na yung bill mangin ganap na batas or after November 2, 2026 barangay election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: sa pihak kaparte dayang ginpaguwa nga press order ah, pressing order ita AMLAC Anti-Money Laundering Council kontra sa pilak ka mga kongresista nga involved sa mga kontrobersyal nga mga proyekto especially mga flood control project ah, nga pala nga ginimbestigahan gihapon may una-un nga ni Banwa nga una na sa kulungan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Pero problema ko rin yung press order nga ginpaguwat AMLAC sa kabuhay-buhay man ah, bago nagwa doon nasabit niya press order. Rupa ko tana, may kwarta pa bang ginpress? May account pa ba? O may account, ah, una nung account. Doon po pangutana, may kwarta pa ba? Ah, ginpress mo nga ni, pero may pundo pa ba sa bangko? Ay basikon, doon kwarta, kano pa, na-withdraw na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
0: Ag, ah, kung may una man niya nabilin sa account, basikon, kakarampot na lang mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
0: Alas 7.51 oras naton sa Pilipinas. Roaton niya sanggol ang panalubigan ko ng mga kandak kita inquiry. Okay na, nabatihan niyo si SP Apple Cupe. Ay concern ko na sanda sa sitwasyon ko supply kuryente iya sa Aklan. Ay Aklan ng pinakapunta ita highway, it grid. It panay grid. Halin sa Iloilo ay ito raton nga source it power eh. Ito raton nga mga power generator mostly nakabase sa Iloilo. Riba nga mga power generator nga naton halin sa Negros, patabok it Iloilo. Ito kita nagabakit aton nga kuryente. Agarugin agyan ko ito ginabakit nga kuryente. Dong transmission na ni TNGCP ay kita rin pinakapunta. Ah, kita rin pinakapunta. Ngayon, abo man nga mga luces along the way, alin sa aton nga mga power generator, pagto sa Aklan, abo nga nagakawasi nga mga supply kuryente sa bilog sa rasonon ko aton nga mataas nga systems loss.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
0: Ginatawag ron nga technical losses ha? Ko Aklan Electric Cooperative. Now, ay ko nagtaliwan nga ra nga pilaut ang mga binuga, nag-experience kita. It, bukon it manami, ha? Unstable nga supply ita power iya sa Aklan. Agbat sa kita rong may pinakamalala sa bilog ng Western Visayas daw Aklan do nagabatsyag it malala nga epekto koray ang kakuwangan kong supply at kuryente sa Visayas.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes
0: kapingid sa panay ay kita ro pinakapuntat grid ay do antike magapit at ro antike ah, dahil iping it antike hay probinsya it Iloilo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, boundary, it, San Joaquin. Sakto, no? San Joaquin, Rije. Ano ro boundary ba ita? Anong banwaro nga boundary ita San Joaquin, Iloilo, aga probinsya at Antique? Masa San Jose yata, no? San Jose ro anong boundary? San Joaquin yuta eh. Di, pilang kabanwa malang roan ng kuhan distansya. Una hindi karon do mga planta. Una rong Concepcion, di ba? Concepcion, Iloilo, narong Concepcion Palm. Ah, nga power plant. So, magapit sa Antique. Well, iya sa aklan, kahaba gid. Ah? Parte maton sa House Bill 10971. Dayang pag-fix kong term, ita SK. Agroan ng perfect attendance sa plenary session kong House of Representative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ropangotana. Oh, 10971 na doyon amo na roakon nga pero okay lang man yan eh bisan papaano concern man do aton nga sangguni ang panalawigan pero SP Apple Q officer ang iba pa nga mga SP member do pangutana. Ay sigurado ko pag abot ka na sa nakatagana nga hearing ita committee on public utilities aga ano pa energy itsang gure ang panalawigan alam na natin kung ano rong mga explanation kara ita Clan Electric Cooperative di say man ko nagtagaliwan nga mga inquiry in aid of information katong nga sanggure ang panalawigan. The same explanation man, ruwaton nga mabatian halin sa Kelco. Kahapon kung ano, ruwaton nga interview kay Tony Hipte, sigurado ako, daya man dumangin sabat ni Tony Hipte sa nakaschedule nga hearing at Committee on Energy aga Public Utilities at aton nga sangguni ang panalawigan. Rupangutana, ano rumahimo rayon at aton nga sangguni ang panalawigan in aid of legislation?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mayo. Pero okay lang. Bisan papalin. Ay, may concern. Duhaton nga, mimbrot sangguni ang panlalawigan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan ano na lang. Bisan na in aid of information lang. Ay, mabatsyagan mataklanon nga concern man gali kamo sa aton nga mga membro konsumidor itakel ko. Alas 7:56, sinyas ang Jay, kung nara na imawa, kung available na si Congressman Jess, kay bungson nyo sa Marikina City, mauganon nga gahon man. Tulit sa Tayco Vlog Chavez, good morning, good morning sa sin ka makaroon, katiklan. Ma'am Evelyn Noblesa, happy monitoring una sa Washington DC, sa United States of America. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Keep safe man, una sa Sydney, Australia. Kay Ruby Lee Asyong, shoutout sa tanang nagapamati. God bless po, thank you, Gid. Kay Exaltio Terencio, good morning, una sa Bita. Kay Yang Juan Makato, Ma'am Marcel Tolentino, good morning, Gid. Sa Navarra, Tolentino, Infante, Agmalandak family. Una sa Palali, Banga. Ang nag-monitor makaroon. Kay Toto, Paiba, Genesis. Patamyo lang sa Paiba family, Italon, Altabas. Sityo, Hinugan. Ang nag-pamati, Gid. Thank you, Gid. Mga taga Hinugan, Talon, Altabas. Una sa Paiba family. Kay Toto, Paiba, Genesis. Engineer Bernardo Beray Moises, mayuna pa nga Hayes. Pansin ko sa New Buswang, matsa mausok. Nga ni Pordoy gihapon dong air quality. Oo, mayuna pa siguro. Kay Charito Otero Blogger, agoy oy. kagawad Irene Silva Gonzalez, good morning, Gid. Sa mga taga Bacausor. Okay, sige. 10 minutos. No problema ton, Congressman. Walang problema. Anganangan si Congressman Jess Marquez, makamanumano ta. Madam Rosie Isog, happy viewing mano na Sandagaw. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Carly Torrea Santiago sa Boracay, una sa Manok-Manok. Kay Toto Arbitore, sa Caloocan Jet, container ban nyo tan, naubra nga it mga MMDR, MO Rescue. Nga ready to transfer kung sin man halinon, wow tata uso nga patindog nga building na ron, nga construction site, container ban. Maski ng barracks ay uso, gilmat na rong container. Eh, mahang man nabi, Toto Arbitore. Mahang man dong container ban makaroon. Sabi doon nga itong container ban, pilat agi makaroon do presyo na. Pero matibay. Good morning kay Tres Hermanos, so nasa Mabilo, New Washington. Happy pamati daw, Ma'am Lucille Itbalete, kay Woods Francisco, sa mga taga New Washington. Good morning. Dr. Jones at your service.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Kay Kagawad Tubit Andagaw, Kagawad Tubi, Lilibet Quadrante. Thank you, Gid, sa kanamiton nga mensahe. Toto Roger Lozero Nagales, ita Office of the Barangay Affairs, kwaton nga LGO Kalibo. Happy monitoring man, nagbago ko malipat. Happy birthday, Gid Yali, ha? Kay Barangay Treasurer, ita Poblasyon Kalibo, Gaga Rovello. Una sa J. Magno. Nga nag-birthday makaroon. Happy, happy birthday, Gid. Barangay Treasurer, Gaga Rovello. Nga nag-birthday. Happy birthday man kay Bibing. Kay Ibing. Evelyn Fernandez. Nga nag-birthday man today. 44th birthday na gali. Ako, Gid, kung una nga nag-greet ka na. Ako nga former neighbor sa Purokdo. Happy birthday, Gid, kay Evelyn Fernandez. Aga, belated happy birthday ka nung Fred Fernandez ka nag-birthday ko nagtaliwan nga adlaw. O, tatay ni Evelyn. Birthday mo gali, last day nung Fred. Belated happy birthday lang. Happy birthday man sa pinakagwapang nanay ni Gob Marmar na Mayn de la Cruz. Nga misis ni Botsoy Yauyan, Fighter de la Cruz. Kaya nag-birthday man makaroon. Happy birthday, Gid, ng Choan Namayan de la Cruz. Ora sa Park Homes. Nga nag-birthday man today. Happy birthday, Gid. Ag, happy birthday sa apo ni Nang Remedios Ronasi. Nga sexy. Nga unga ni Nini Michelle aga ni Joram de los Santos. Nga si Ivan de los Santos, sanang 21st birthday, dibo gali makaron, September 5. Aba, dibotante gali. So, malaking handaan to. Dibo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Malaking handaan galera ng paniniing. Kay Burek Isbe Santiago na sa Nabas. Oh, Burek Isbe Santiago. Oh, good morning, Gid Bosing. Aroag ginasalig sa ligan, Gid, ni Mayor James Solano Itnabas, nga nagapamati man makaroon. Happy monitoring, Mayor James Solanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, araw man, may NGCP advisory man. Ay, nagka-blackout abi sa may kabi yata ra eh. Kabi, nagka-blackout na naman sa kwan. Boracay substation. Ay, Diyos mio. Makaroon nga daw, may schedule man nga kwan. Manual low dropping na naman dong NGCP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, anytime. Anytime, ha? Basi ko na gulpe ang mamuslok. Parong supply, it kuryente. Yan eh, prepare ka nga. Ako, goodbye brown out na ako. Ha? Goodbye brown out na po ako.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Happy Saturday. Ingat po lagi and God bless. Likewise, good morning, Gid. Sa pamilya Bilira Nagsilba. una sa Guam, USA.